www.gcrfm.co.za.

la ku ta ku ema bemuda kwalano wena mixiro mo saseka ku xikhafu xa matihlo lomu hi fambaku kona hinkwako hi navelanavela swilo swa ku talatala leswi hi swi vonaku hi mahlo ya hina loko hi ri lomuya timolweni yo ka hi famba mavhengeleni ya ku hambanahambana hi navela swixavisiwa leswi nga kona swa ku talatala laya kumaku hi nkarhi wolowo na mali a hi na yona ya ku swi xava a hi dyondzisaku mabemuda wena mixiri omnosaseka ku ri etikhomeni.

0: Na Mandume Efraim.
1: Na Mandume Efraim.
0: Mandume, Mandume Efraim.
2: Ya yisa sweswi mahlweni endzhaku ka ku tiphina swinene risimu lera Carlos and Zaida Hlongo moya ya vona yi nga ya mahlweni yi wisa ekurhula wena mikiseri wa munhu saseka va ku a wansati ya valava va nga tsavula vona vambirhi vanharhu va vona vutomi bya vona ivi va endla risimu hi leriwani wena mikiseri wa munhu saseka a hi dyondzeni eka swona sweswi yaku evuton'wini ha tala ku hlangana na vanhu va muxaka walowo ya va va yimbelelaka laha Zaida Hlongo na Carlos ku nga nuna wa yena wena mikiseri wa mina saseka ya eka ya mahlweni 21 minutes past 2 wa ri na mina DJ Kwamza malume ifi Efraim waza makwamuli wena mikiseri wa mina saseka 3 o'clock ni tena hi huma ni siyela lowa jaha raja raja a va na n'wina teka 3 solid hours liya hinkwayo kambe sweswi hayi kona ka bomba bomba mina la studio marabenta ya xiyimo xa le henhla swinene wena mikiseri wa mina saseka wena ku bela rin'wani rabenta u nga ta ri rhandza swinene ri ta ku na loyi hi n'wi vulaka ku ri i mani ke wena mikiseri wa mina saseka hayikona se risimu ra kona ri ngo tsutsuma ri ngo tsutsuma loko ni kha ni lava kotaku ni ri fikisa kahle ka vayingiseri va mina vo saseka na hayi network leyi yi nga dungadungi swihi swa mina mani yi nga dungadungi swihi swa mina risimu ra mani ke loku nga risimu ra hisa wa tiko rolero wena mikiseri wa mina wo saseka a ku vona liya

imeta endlela yaleyo hisa watiko wena mixer omno saseka kumbona liya vanguta loya yimbelelako la aye wena mixer omno saseka munhu wa isati wo kara ku ha mfana loya ningu khopulini ningu hlatswela ningu ayenela ningu basisa akamba ngani khensi ninge lweli mtswana liya kamba ikona so sheke ngofu ku vula nwana nwana wa vano ku ngu vula mtswana wena mixer omno saseka bemtswana kahle kahle xile xi yo tolovela ku hanyana xona lo makaya xi na mati khomelo makahle kahle kahle mixtiva kahle nwana minga jifuya kwa la makaya ku ri hayi ku xi na mati khomelo ko ya kahle mikarhi yo tala singa vuleni vano va nwanyane na lo vanga ti khome ndlela ya kona leswo swo va vula timbyana ha tiva ta wena i risimu leri ni ku belaku rona sweswi ri suka ka Dr. Maceke nkarhi wa mina kwa ku 28 minutes past 2 ha ri kona kwala ka nongonoko ziyewa la u nga na mina DJ Kwamza malume ifi Efraim Osomakwamuli.

Ya ku risimu ra xitsundzuxo swinene kusuka ka Phuthu Davis va ku muxavisi wena mixiri omno saseka kare va ikombisa ku vana ku vulavulela mikarhi yo tala loko va ku vona u endla swilo humelela va na ku vulavula va ta na leti va ku hayi kahle kahle mi nga ti voni ku taniya kahle kahle leswo leswiya swi vangiwa hi swin'wanyana hayi a swo va tsenatsena ni u kuma ku a swo va tsena kahle kahle wena mixeri munhu wo saseka ku na swin'wana a ngo tirha ntsena luya u na swin'wanyana se hi sukeleni timhaka teteya ta ku kombetela vanhu van'wana vanhu van'wana u ta kuma ku sweswi va pfukile va le ku tirheni vo famba kwalomu magondzweni va tleketla vanhu va pfuke khale vanhu van'wana va khudzele wena mixeri wuna u saseka se wa swi vona u nga va u nga lumbeti vanhu va muxaka wolowo ku ri i va na swin'wanyani vo tirha hi ku tirha leswi hi nga tolovela swona se nkarhi wo tala vanhu va ku vulavula sweswo i vanhu lava lolohaka lolohaka minkarhi yo tala va tala ku vulavulisa sweswo loko va vona van'wana va kha va humelela evuton'wini hikuva va tirha hi ku tiyimisela swinene va va va karhi va va lumbeta va va lumbeta wena mixeri wo saseka sweswo swi endla ku ni ku tlangela na risimu leri nga yima ku lunga laha ri sukaka Zitho Mamboni va ku nyoka ya mina.

0: Sky Tent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Lay by ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079 292 3334. Sky Tents i company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Sky Tent.
1: Bafana Bafana Hardware hi ku kumele special swili hansi hansi. U nga ti kumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295. Kuma pipe ya gezi 495. House wire 1525mm by 100m. Mihlovo hinkwayo yi le ka special. Concrete tile double Roman all colors i 850.
2: Kasi va tlhela va va na 6m zinc hi 219 rantsena lama emazini yo tiyo.
1: 12 BTU Echo i 5700. U nga tlhela u tikumela Burger Master ya 20 liter hi 650. 100x100 welded mesh hi 395. Hi khome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi, swo plumber, mavanti hi ku hambanana ka wona, swo belela hinkwaswo swi le ka speciali. Va kumeka kwale Giyani. Loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060-488-4051. Bafana Bafana Hardware.
3: CTM ni popo yellow sticker priceless. Shishika xa ku fumela eka CTM. The price ta hina ti sukela eka 50%. Hinkwaswo leswi nga na the price tag ta yellow swi chichiwile. Loko u xava u kuma bazela kwalaho, u boxa baloni u winela kwalaho kusuka hi ti 23 ta June ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM big saving no style. Swi kumeka eka CTM ni popo ntsena. CTM.
4: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli. Va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
5: Wisa sweswe makete ka romna koko 3 minutes to DJ Raja eka nongonoko Morning Birds sweswi ku baku awa ra nharu loko ari mina DJ Kwamza malume if from us makomoli ni ra swiseke ngofu ku vana wena wena ko ni lomba ndleve kusukela kwele ka awa ra ya 10 matolo ku ta fika kwala ka awa ra ya nharu mugivela wolo swiseka wa xikwembu wena u mixer home lo swiseka ku wa ti 27 ni ri hay kona hi ta tiphina minongonoko ya siku hinkwaro ne abuya na kambe hi 3-6 eka nongonoko African Beats tlhela ni vana wena le ka nongonoko ta xigaza 9-12 leswi ni ku tshembisaka swona enkarhini wa sweswi ndata ku bela risimu leri nga yimakulunga ni ku lela ku hi rona mina DJ Kwamza ri suka ka liloka ka ta Mr. Bawo ri biwe kahle le ka Bawito Music wena mixerimu wa Msoseka a ku va holile ku vuliwa vamani ku va holile la kumbe va holile ani se tshamaka kahle kahle risimu leri ni ri hingisa kahle kahle va holile kumbe va holile loko ku ri swi fambelana timali kahle kahle ku na tendency yin'wana masiku lawa ya ku jelezela vanhu na ti-profession ta vona more special vadyondzisi mi onhi yini vadyondzisi kahle kahle kun'wana na un'wana siku mi holaka vulavula hi n'wina vulavula hi n'wina a vo mi jelezela khomisani sweswo banani la ku hisaka vadyondzisi mi ya mahlweni va ta vulavula va ta karhala so hi ndlela leyi DJ Kwamza ni ri umisiya hi risimu rero mi tsalami ka mi tiphina hi rona mi ta tsala mi amukeliwa kahle hi DJ Raja Raja ni ri bye bye for now wena mixer wa mina wo saseka.

wena mishalo ngaba hlele ayimani ayimani tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa wake wake wake wake wake wake ngaba hlele mishalo kunele wahlele leni vuka kunele mani amandlele ba December amandlele ambi kuri seswani kuri karhi wa bshika awu singa ba jaja iya yes wakey wakey wakey wakey wakey wakey wakey wakey wakey wakey wakey wakey sugiva jote ka runwe ka laka nungu tivida cha warale na ribile wena mixer wa Jesus FM loko swiri so ano la ku swito ku nikona mina ka radio wena misho sukura na mutlele mixer wa mina ai no la ku swito ku nikona nikona man nikona man ai man era sibra ka tsa ka hanga la sa sibra ka ku ba December elera sibra ka tsa ka hle ka kulo mola action man leke sibra kona ba ku ba kokwana vuya na beta mkela na ka hle mixer wa mina ne na mendo tangwe na vakokwane mkombi ya mina na mshaweta misholo rishila

0: hi mix ra mina seta bekani ja swimungu swo nona eka mixo sukura ra munhla loko swiri so wena mix ra jisira fam loko swiri so a ya ja swimungu swo nona mina na wena ka mera ke hundzela
1: technology swi ku tsineta eku swina hina hi sava hinkwayo jikelela
0: www.gcrfm.co.za
2: Balai.
0: Iya ma kokwana mina.
2: Ah mlobzi.
0: Ina.
2: Mbulo ya kufuma.
0: Yes.
2: Ah. Endenya.
0: Ina.
2: Mina munga dondzisa vanhu ku mbala xidloko.
0: Ina.
2: Lexi xa kepisa hi xidloko hinkwaswo.
0: Eh
2: eh. Ah. Mburi ya mburi ya mburi ya ntsha.
0: Ah mintiva kwa jongwina man. Mintiva kwa jongwina.
2: Tumpela. Tumpela. Na ku se vhala vula na nwana bottom na nwana ka xindzi. Lenga. Hela ni pa ka huma le ni tshama ka se ni pula pula ni tshama ni ku nwenla ku tala xa phone. Loko ni ku ini ya bona le ka ma TikTok. Ha swilo eka ba ka fana.
0: Au jem.
2: Ya hlangana na mburi ya mampela mpela. Wata xile ku bombe xi xika hambi water commission hepe u n'wi xuta tshame a tshame kun'wani u ta fika u ni kombakasi
0: va nghena ka TikTok kokwani gaveni kokwani gaveni mi ni byela yina hey n'wina
2: Oku loyi ni kume na mathevula to jika ni ku loyi haye
0: hayi ma
2: loko ni vula leswi ni chava ku va singile hayi boyza
0: mi ku yona mburi ya ntshava leyi
2: mi ku yona mburi ya ntshava hi yona mburi ya kokwani gaveni
0: yes
2: Mfo, ay wa, and wa bombi tle tongela nyana,
0: yina
2: ku mfana wa mina ku ya. Hi wena hi wena.
0: Yo.
2: Niku ya impeli yona mburi ya ntsha. Ah niku randzana ka pimi mfana wa mina. Ah na wena mina le gundwani kondo.
0: Ah kahle ka na swito ka na matimba ma tele bola hondlo.
2: Ah fatana mola hondlo tlhile. Hi vuyisini ka khala na khale ka ba.
0: Ah ni kona mani.
2: Heshi, uku kasi ku ndleka hi. Ha ni nyanga ka ma TikTok mara ni nga vulavuli na yena. A ndzi pini phela.
0: A swi endli ne. Hayi mara hadi kana mingisela kwala ka weekend ni mingisele swinene xem ni mingiserile xem.
2: Khesa swinene ngwana bottom. Khesa nene tukulwa nkuzana.
0: Yes.
2: Ni na.
0: Yo tukulwa thabona nkuzana loyi.
2: Ha sha sha. Na wena mfana wa mina. Lakulala nga ndhaka mina a ku byela ku i khala ku dingeni kombe mugaveni va la ka makoxo i kondlo leri ni ku ha loyi a nga lumeki base ngopfu itonaku loo itonaku eopotoka i ku eopotoka a nga lumeki loko ni ku pfupfupfu ni kumbaka swatsani a swambi mfana wa mina danko baya
0: nimkesile leya
3: Sambogo ya leyo ramba nyina msikinya esugiya leshinwe xa hloko ikule xinwe xa soko hloko itsanana
0: ya
3: patron esambogo inwani inga kahle inga swikhomo ina swa silver ina swa gold nyana
0: okay e ramba nyina e
3: msikinya
0: e patron
3: e eta kota kulanga laya wena hiwe e tshuzela
0: e mara vanlamle riko wan gaveni mos
3: loko nga ri bona
0: eh
3: Hey, I'm not stuck with that guy.
0: Hey,
3: and what was our for the biso shi, Danny?
0: Yeah. No way.
3: busy wa xijele xa khale loko ni baka n'wana se banchuva loko ni ku phu u tirha ku a ni se ban loko ni ya ku phu rambirhi i si one
0: ya
3: ni heta futhifuthi ni teka patron ni ku pya a ni se ba loko ni ku pya rambirhi two ni yi veka le kulu
0: ivi
3: ni teka misikinyi ni ku bo I've been got the food. No boo.
0: Yeah.
3: Seven years ago, cool.
0: Yeah.
3: No boo. No balakam kaba loa no go matia inquire. Yeah. No group ina chukere. Ita suita we. Ita tan chale loa nzenga abu.
0: Ibe alaka inquire.
3: Ebe no rambe no. Santa. Ita matima ku wa. Mama mama kuzo.
0: Ewa masian. Yo semlahleke.
3: Ayikho betara sibe kuze kuyovala.
0: Yeah.
3: Ha ishabalonga, I mean ishabalonga.
0: Hayi no hlayisekana ka majosi la.
3: Ha ba bailerile basopo leswi naru after kundla yini.
0: He minga ihlayi mhaka go.
3: Hayi akuna problem ya ku bailerile.
0: Nimkhesile ba masena ka majosi la.
3: Hayi bulim.
0: Ui. Eloko ba family go sisa sese mixer mhaka khomana le ka WhatsApp 0608875942. Eka Facebook ni kona i Raja muno sheshe ne. Mingami ya pusha laka Raja Muno Shesha na kudasu msonona ka Raja Muno Shesha laka Facebook Raja ya kone R-A-J-A-H R-A-J-A-H R-A-J-A-H Raja ya kone Raja Muno Shesha Elafu kone kome kone laka Facebook Waka siya kone marungula mongu takara matala mwe ni kamisho su gram Tamile mwena loa
2: DJ Raja mwana bongu
0: Yaha neya
2: Ipukile mwana boti
0: mara. Ayi mina ni onchami na nrite xa mpukile mwina.
2: Ah na mina ipukile ni rikola ka hosi ngova wa ntano handle dza vaka makhethe.
0: La ka makhethe mwina la izo.
2: Mina mwana boti.
0: Ina.
2: Esona.
0: Ayi na mkhesa miso lo wana ka mama.
2: Eso.
0: Ehlayise kahle. Tiango. Ayi la izo vaka makhethe vala va misho lo mixuro wa mina 0608875942. Ayi dele shung zwo nona rishile.
2: Nigga, I'm changing guys. DJ Raja,
0: I'm going to go to the house. Sena mi na mi montongela leswi.
2: Ai god, ai tongeli vanhu hinkwavo.
0: I tongela
2: nuna wa yo.
0: Au je. Hey, ai
2: mati. Ile still chile time.
0: Nimkhesile ka sikhunyani kona kaya ne.
2: Hi swona DJ Rai.
0: Ehle sekane.
2: Danko.
0: Danko. Ai vanhu va loncha vanhu ai vapukile man. Hey, vanhu vapukile 0608875942. Mile mana lowa.
2: Ave
0: Zare! Epo kale ujala zozweni!
2: Ikarabo sema wano mekralo!
0: Loko miku matlela swela njaswala!
2: Atupo mweni raja, ingela di nopi!
0: Ingela di nopi di kubisi mbao ze mpuka!
2: Iwa, ikarilo odia!
0: Iya!
2: Lewa kazi kuna mpuka opa yeni!
0: Ay yeni! Lava gome krali lawa lava nkoma kwarkola misho la mixo la mina Eka nafamba kasi kano kono kusukra na mulcha mixo la jisra fam Thisher Raja wa maashi mina 0608875942 Jula nkoma kona mixo la mina Unkoma nilika Facebook ya Raja Muno Shesha Neu siya marungla mawena Ndaka na masamu ini fele mina Eka misho sukra na mulcha Raja Muno Shesha ka Facebook Lenga kona Eka misho sukra na mulcha le Unkoma kona lo karna kupusha la ka Facebook Ndela leke Nimge semo ina loa
4: Kurula DJ Raja.
0: Akujaleni.
4: Kujaleni.
0: Ah, milion chambu kini wina na.
4: Ay, na, tlashinda kaskunyani la.
0: Kaskunyani la.
4: Jasu mungu sono na itamini kwa lati kuenra kaskunyani. Ima nda wala kutaka maluleke la batanku.
0: Nibla gambe batlerwe ni kutaka manamino.
4: Ona kutaka kwa lukuya.
0: Aushe, mtlashikari kama na kaskunyani la.
4: Akutaleni.
0: Akutaleni manamina. Jago. As I did, I don't know mix it up. And I'm guessing I'm in a long way.
5: Yeah.
2: Yeah.
0: E wisa nje makamu lavi ya.
2: Pokele sebe.
0: Yeah, min ride pokele la.
2: Ah, pokele sebe.
0: E demia kui misholo na. Ya mila sanyana mi remendi sa kwini.
2: Sese ndala la drobel la jan.
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya, mi ubuta la kwimpundo lo kunene mara. Eje makamu. Aya vakhola network vara swi ta mi ngena la drobel la jan la wana. Hayi hlayisekani kwala mga kona. E wisa nje makamu valava. Ah, swi valahli swa network. E wisa nje makamu iya. Ni kese mi xerbza kona mi shilo wale ne. Hlai sekani hey mi chela kahle ko hala mi mo hambi ku chela nwina hambi ku chela lava minga na vona eh eh mara mi vandlela kahle le swi mi famba kahle ko hala mi ya kona le eh wisa nje makamo yo ane mi khese sinene mi loko mi nikserile ane ri ka mi xo sungura ro mihle wisa nje makamo na tsaka mara ni mtshela moyeni mara all right ni mi khese mo ndri xile nwina
5: ti jera ja
0: yo
5: yo
0: yo
5: mfumile mara
0: ah mi hlai sekani mi jani nwina na
5: Warti wa nyanyata na.
0: Iya, eh ndri tiba kahle ngopfu man.
5: Ya, mfano randa nyanyata ngona ba.
0: Mfano gosha.
5: Mfano gosha ntsena ngona ba wana kepisi ntsena swa kereka. Hayi so ni be ngona ba.
0: Hayi vativa mi teka mi xa kereke ni xikuru nwani na.
5: Hayi so boy mi teka hi misa kona ba.
0: Eh ane ku ma thu ibi mi ni tsutsuma ni biya la studio ni ta ta nghena hore ya nharha swi na nchumu.
5: A swi na nchumu ta ni mphahleni ma mbenenge pela ma tiva na.
0: Kahle kahle.
5: Ah la koma pobe mfana wa gosha ngona ba mi ngiserile DJ Raja
0: ni mkhesile kama bobe mfana wa gosha
5: iya
0: iya
5: danke
0: ele kama bobe kwa la ni mixero mina weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki wake up hi generation ona
6: DJ Raja
0: iya
6: kumba idza mbangu wa fuza xiku yingisela kwa ntsala ka makosha
0: ambo ila ita kwa la thelo ka xona hi
6: Indizi xi dza hina hambi yo nuwa njhani DJ Raja.
0: A xi ina.
6: Danke.
0: Ni mkesile.
6: Danke DJ Raja.
0: Ejago a xi go vai dza embanga kune.
1: Soke. A duma zu.
0: Ya duma xi sara fa mi xolo mi xolo wa kahle mi xolo sa seka ne. A mi xolo hosi. E di 27 na munhla ka siku leri wa ndra. Xa nwe tile wa ni ya June lembe makira 2026. E siku ra makumbembe nkombo ka nwe tia ko tap shake lembe makidi mambira na makumbembe ntsebo. Ela inga kona mina na wena ka siku ra mihla mix ro mina. Ka ro ndwe ka la ka khome nungo ti mina za wa ralia. Aya mone nga se bon weki. Yo. Yo.
7: Ikona kwa.
0: Oh mina gwala.
7: Ai na ikona kwa la ka buyi na strategia for avenue man tikela wa family code la mi ndi tela sultani.
0: Ai ba ti vanga kuna mbona she mana mina man.
7: Ai.
0: Ah hlayisekane la ka bungeni la wane ne.
7: Ene hi ri hlayisekene ngo.
0: Thank you sinene mana mina.
7: Thank you.
0: Janko. Aba kwa mzawa nkombi barla ka bungeni la Big Sora Jizera FM Ega misho sukura na mwilta ne la istar de lesia Asha 4 Avenue Azoro 60887-5942 E misho ga te na mwilta ne Arishe ga te mwantona sumayan su bayana la andela Sweta ga te su unga unga sumayan su akona sa ga te mwane Weki weki weki
8: Ae DJ Raja
0: Ae ga mama
8: Mpukit mara na
0: A minion cha mi raiju mwina na
8: A na minion cha
0: Ina
8: Ina dia swo ku swo dona iri kwala ka xikokwani ka.
0: Eka xikokwani la.
8: Ka xikokwani ka xo, i xo kwani.
0: Yo.
8: Amirna mana Oscar ti kwa ka xikodo hi mina.
0: Ana mkhesa ka mana Oscar mi xo lo ka xikokwani.
8: Ni kese jari ra tsake jara se tsava ni mfoinela ntwa ri tora ku ko ndri twana mo.
0: Iko mi ri twana mo hle ne?
8: Eh.
0: A u xe mai na tsaka ku va mina mo i burini ka mam.
8: Mkhesile
0: dako. Ah la iseka la ka xikokwana la ah kuna vanwana la patwini yana la vaka vaka mdawo man vari zwanda. Ah nta mimi mta vambati vaki.
8: Ah aduvati.
0: Va kwa la patwini kwala.
8: No tiva kokwana makapule la patwini la.
0: Kokwana makapule kwana ka xikokwana kwana.
8: Kwana ka xikokwana
0: kwana. Ai no ai mina ni xoti la bona hlayisekane ne.
8: Dako.
0: Dako sana mana mina. Jango
1: Sakowe
0: Arriba Ava fabse se some show sukura na mthambi xoro bena karon vekala ka comment sebo dibela sa waralia ya monega se bakasana la bangani khobala ka whatsapp umman khobala ka whatsapp ave nga chamba ta ntanga le mkandisi ya ngwena monteka la bona ntanga na mkandisi ni mke se mwana lowa
9: kuna ka raja
0: iyo
9: pfukile mngani wa masilo.
0: Oh, ni hlayisekile mngani. Hey masilo.
9: Upo bukala kam.
0: Oh, mativa hey.
9: Raja.
0: Ah, men right, man swilo swa vutomi swi nga tala tala.
9: Hayi, ka vula hi mpela mina a ni dyi swivungu ni. I dya.
0: Hey. Iyo.
9: Idyayini.
0: Huku.
9: I binoti. Akatayisekantavana wena kuze ku bava rhandi ya ntsevu mngani wa mina.
0: Ah, ni mukhesi mngani wa mina ne masilo.
9: Mukhesi wa chopo.
0: E ni mukhesi asitani mukhesi wa chopo. Thank you.

0: ni tsakela n'wana wa mina vuya ngomeni nkarhi ni veka timina ritsipira ori ya mune bile loko swi ri swa hijele swivungu swo nona mingiso ra mina risile aheya
1: abuki lowa n'wana buti evidence kwala vuyeki ku pfuka na etitoni va vona khota kwala vuyeki abapfuki na manrozi wo dzwana aka nkuzwani va pfuziwi swa benet mashele kwala vuyeki
0: nimkhesile la vuyehli la thank you swinene ne alright 0608875942 evapfuxeni va teketi vanharhu risini
2: tlhavanitlhava ni kombela ku va teka ni teka etatani wa byawi byawi yima nga hi nkagongongo ni teka etatani wa byawi ni teka tatana ibyeku bya eka mswana ni teka mani makhumela vo bewu mati sbr hinkwawo a va ri na mt makhumeni kutela ka ta xilamani niwavilene
0: iya ni khese swinene na mina leya jankowa 0608875942 mingiso ro mina nhlatano ni khoma kwale ka nambar yaleyo 0608875942 teka vanharhu ka mixo lowani va tekeni vanharhu rixila
3: wa ni teka mhanicoke bavu la ka jimngala lomi a va pfuki mhana mina ni ya le vuhehlileni ni ku botiliki ngoveni tolani mi twini pfukani na n'wina boti wa mina ivi ni ku yinani ku kokwani wa the junior le jilongo loyi kokwani hi leriya na n'wina pfukani mi pfuxa hi mfanelo wa kefa mo ri sukumile wa mapuvi danke mr raja a ku taleni
0: mkhesi hi ndlela leke 0608875942 va tekeni manharhu rixila
2: ni ta pfuxa mhanisiloka makhuyela amawa a vietnam ivi ni pfuxa bakaniya siliyas na yinene laha ka gongongo ivi ni pfuxa masenza laha ka mdabula amatele
0: ihanga yi vona ni mukesile hanga yi vona ndyango swinene a wu ka swi endla dyana wena mikisero mina yi dyele swinona rixile
4: manchaki ka muninginisi a block 3 a va pfuki mani makhuvele amawa block 9 a va pfuki a ku pfuki mphephu gracious maxudu a hansi ka vukosi bya ka ku bayi va pfuxa hi mhana wena ni ri kwala kaya ka nkuzwani n'wana a nga hlayiseka
0: ni mukhese swinene mani ro sobyani
4: danke
0: danko a yi va tekeni vana rixeni
5: loko ni pfuxa mikulu tiko hi xikwembu na hahani ku nga machini mgwedi wa jehovha kulomu ku ka mavalana ku na botiliki ngoveni a ve hexi na vona leyi kulomu ku kokwani mange ka mukhomi a nga yi vona kulomu ku mablomisa mdwa lipilis na gumbagumba elexi navela mahaxi wa mina lowo saseko dangeni
0: ni mukhesa swinene mdwa lipilis
5: mahaxi wa mina
0: janko 0608875942 a yi va tekeni vanharhu rixeni
6: RG Color.
0: Yo, he mean RG Color.
6: Landele smaka tshisa mashali kusuka laha tshama hi mina RG Color. Mo ini va pambo. Ri kona jara mina Seva Amos Mashali. Yena u kumeka hala a midale. Lena Cross Mashali. Yena u kumeka hala Vivateng. Hi loyi nice mashali kwala dladleni loyi a va nusa kumbe ku va pambula nga wumana hi nseketeli wa tolo na toloyi malandela smata nthisa mashali wu suka laha tshama wi rd khalanga mo hi ni ku fa
0: hlayiseka swinene laha tshama laha danko fomsiseso mingiso ra mina 0608875942 endla dyana wena ni khoma kwalani va tekeni vana rixila
7: kombela ku pfuxa vanharhu lava landzelaka kwala ka sikhunyana ni pfuxa sesi luya wa ntimanyana luya a pfuki ivi ni ya nghena laha ka dzingidzingi laya ni ya pfuxa laha ka bode ni ya pfuxa solanga mavasi ivi ni tlhela ni ya pfuxa sesi rulani kwala ka mapuve laniwa inkata mfana wa goxa lava ava pfuki na vona vanhu lava hinkwavo ava pfuxiwa hi mani dlawu la ku tsaka Maluleke kwala ka sikhunyani danke n'waxi wa mina
0: hlayisekani neya
7: akutale
0: alright from sasa sendlela 060-8875942 nkarhi rori vekelelaka ni ngutimina hi sawara leyiwani ya muni e bile ka bixo sukurana vutlhendatana wena mixoro mina u va tekelaka 060-8875942 va tekeli vena rixila
8: raja
0: aheya
8: hawa kandziri ra gondzo
0: iyo
8: riri ara 578
0: a ku na kun'wana va tekeni vanharhu
8: wone va tekanyana manjheni lava sende va lembe ya kuru se ni ya le a bodzo le ka hogo a na ha vuyi ni na mba sungula hi mudiwa wani a sala tshameli kwale ka makota ezisimilana hi mavito mabosmani mavito ya mabosi eke nomhi ri pokoni africano even jika ni famba ni vuya hala ka gondzo ra ara 578 even jikile hala ka xandla xa hexmat ni ku brenda mirimi a va pfuki na va siya vanhu valava na ha vuyi wolami wona van'wana na va nga ta ni heleketa ni jika halaya ni fane ni nghena hlakakakakakaka bengeze ra jisijanini loko hayi general mo mbana mdlangoma na jombo mi mbana gondolo ivi hi famba hi teka mikhavi hi ya kwale bodzweni ya tshama kwapi vanhu lavuwani hinkwavo a va nghenisiwa hi boti masinyani laka majosi ka gondo ra ara 578 DJ Raja wa mihaxi
0: iyo
8: wo mina ni koka ku na problem na kwale ngomeni ni ta vuya ni nga fani kwini loku
0: evo vo senyor valava 060-8875942 endla jana wena mingisoro mina ku ri nkhoma kwalano ka 060-8875942 va tekeri vanharhu rixile n'wina
9: e mijana
0: i pfukeli mijana makoda
9: a pfukeni ma vadzudza vanharhu
0: vadzudzeni
9: a but foster stole ka ndzindzana a va pfuki
0: e makoda
9: seselisimilani ka makoxa a va pfuki ni hetisela hi manda yena ka dzingidzingi la lava pfuxa makota ka mukhomi taki
0: hlayisekani makota la ka mukhomi lawa dyanko 060-8875942 va tekeni vanhu na rixile
10: ni pfuxa mamakhesi laya rixinga vhiyu a va pfuki ni pfuxa mani masinzi kokwana wa ku hluve a ti a a va pfuki pfuxela mani makhuvele aka ndhambu hlayisa poabotiris a va pfuki na vona
0: a hlayisekela la mugangeni wa ka mpenyisi laha dyanko 060-8875942 mixoro mina ndlatana wena ni khoma kwalani ka 060-8875942 va tekani vanharhu rixile
7: ni kombela pfuxa mhanisofi xaka byo tola gobo laya ka homu ivi ni pfuxa mhani lc mani Elisa n'wankuna ivi ni hetisela hi hahani wa masilo le ka mani Virgin Ndlovu le ka mapuva vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipisi kwala i mani njhanjhani hlayisekani
0: hlayisekani mani njhanjhani
7: ahi
0: danke swinene ne right from sasa big sora jira fam karon bekala ka khomeng wa tshimela sa warali wa ni abune bile ba kona ba tla romela mkandisa maricho ana ka re bona ka misho su kre mhlan tan tan ka mi romela ka se nangwe namgan la kon khomela ka facebook a tan tan ka facebook ya raja mono shesha la nga kona na munhla ne eka raja mono shesha mi r a j a h ne elamisi ya kona marungula mangwe na raja munhu wo shesha emisi ya marungula mangwe na khwela takari mahlale ku hafu bila warali wa ni amune ka misho su kre na mhlan tela le ka ba tekeri ba na rishila aheya
11: efukile
0: hi hlayisekile mijani wena na
11: hayi hlayisekile laha ka xikwekwani ku na kokwani makapuri a va pfuki rixini ni tlhela ni ya pfuxa bongani makhexe mbesi wa xigubu laha ka xikwekwani na kona le stadium a va pfuki rixini ta hetelela hi mhani wa swihlangi hikwala ka xikwekwani i Grace Mathevula i n'wamagulasava a va pfuki na vona rixilo va vona swa muti vanhu lava va pfuxiwa hi masenyani Daniel Mashava kwala ka xikukwana mugangeni wa Mbyindlana a hi tirha tirheni mashava
0: a hi tirhe swinene mikhesile ne I don't go. All right. If I'm so sick of me, so I'm going to tell you about the thing when I get 060875 then for Tulan Koma Kona. I'm telling you, so I'm going to tell you about the thing. Okay. All right. One put this like here. I'm going to tell you about the thing. 0608759 for Okay. All right. When we want to go to the Texas Queen, go in the guy, all right. 060-8875-942, Mixer Roman, Sisori Gwangana, Lamu in Lantigua Queen, man. 060-8875-942, Elon Comacona, when a mixer register of Mumja, I mean, a soccer for Shaman Banar, a commission low one. But take advantage of the Shilling winner.
12: Kuna Mama Kuga, Legan Dambi, Abapu. Kuna Betty Manuel Matibias, Lagamakosa, Abapu. Kuna papa majoko la kashukwa na wana wapu. Kanda afisha mu sama kwezi kashukwa na kupaki mutama na le danti.
0: Nimke silu mutama na.
12: Danti.
0: Danko.

0: vanhu eka mixo loko kasi na n'wina mi nga la ka mi kandzisa marito ne mani vanhu karhi ni mi tlanga kha hi famba swin'we ne le ka mixo siku ra ravuhla hi ndlela leya
1: iraja a swin'wa ni ta pfuxa wa mbilu na moya yeni musi wa hosi yeni kumeka leyi ka ndzhava vanhu block 25 leyi muganga va tana kahle lava pfuka va vona ta ndyangu ni ta ni ta pfuxa emakhela wa mayini i mhani jajani vona va kumeka leyi ka muchipisi leyi na vona hawa a va pfuka ni ta ni ta hetisela hi mukhaya wa mina ekokwana wa ku hlula en'watsakisa lava ehanu wa xilahla a va pfukile gian section a vanhu lava hinkwavo muhaxa va pfuxa hi xilahla Richard Zambini ni ri lasa dana lodge ntirho lowu a kaya ku ri ka ntsalwa block 25 leyi muganga wa tana kahle DJ Draja a yini muhaxa wa mina
0: dyanko va thekeni va na rixile le mikesemweni
2: manlesi majoka va pfuki mani wa mayila wa tlhela ni ku nyika a va pfuki ta hetelela hi mhani a na n'wazita ni sarata emarila driver a va pfuxa hi mhani xati kuwa ka
0: iyo vo baleka mi balekile hayi ka ni khesekele loko mita ya mingheni mimakha ni va pfuxa la mi nga kota ma va pfuxa kasi van'wani va tsala kunene ku rixile DJ Raja hi mingisela hi ri kwala ka jim gala lowu mi tsakisi xivuri mana newa nkomo ni mi khese swinene hi ndlela leke eka mixo siku ra mihla 060 8794 2comeritingomisiku ra mina wena mingisela wa mina ku ri va pfuxa eka mixo wa siku ra ravuhla hi ndlela leke va tekani vanhu na ri rixile n'wina okay all right swi endla njhani la swi endla njhani va ta nghena moyeni valava loko va nghena moyeni ku endleka yini ngo tsala swi tsalaka swona halala halala halala halala ku endleka yini la okay munhu la ni talava nga voice note ke a ni ku ni teka riqingho lani kambe yi ni endlela swin'wana riqingho le ra mina leriwana ni swi tivi ku ri loko swi makise ku yile loko se swi tsala hi mukhuva lowani swi ya tika ngo va nghena moyeni mani se ni va tekile all right ni mingexe mina lowa
3: Botsi Zeka Richard Records a rubinga xihoko a va pfuki Boti Masanyana a gondzero R578 a va pfuki ni ta hetela hi makhexi la gosimbetselaka xikikwana a va pfuxa hi Els Milan vinyi va moya kwala Jewanini
0: la Jewanini na la ku hlamala kumbe kwihi
3: a dinkele vurhongo
0: a wu jema a hi veni swin'we ne
3: thank you
0: a dyako swinene Els Milan la ka makoxala 060 8794 2 mina And come on
3: 060 8794 2
4: Marozo dzana ka kuzana va pfukwa hi va hindika magwinyo. A ku pfuki futhi na sesinomi i mhani ku nika kwala ka mboka ta mukejwana. A ku pfuki futhi na ndlovu kasi Queen of Lipopo kwala mangoma crown. Va na mboweni Amos ku swara ka mboka ta mukejwana. Inkomo mo DJ Raja.
0: Eh hla xekela ka mboka ta la.
4: Inko.
0: A denko 060 8794 2 love.
5: DJ Raja. Lexi xigodo xa mundo mwila la basani ka nhlaniki. Ba sungula hi ku teka nkulukumba lavawani emanyonyi tika swa hanyanganyi ni ri pfukani ni ku tsara sungwani va ka muninginisi block 3 i masevo wa mina lavawani na vona ni ri pfukani masevo ni ku vuxokoxoko weya information hayi pfukani na n'wina ni nga rivali na wesan j makamu I munghana wa mina loyi ni nga n'wi kumaka GCR bye bye
0: ni mikhesile ndlela leke 060 8794 2 va kona lava nga nghena riqingho lawa ni mikhese voyini va tekeni vanhu na rixile
6: yo hi khensa ku tekiwo Raja the MC
0: ina hi ku hi le tiala kumbe le kwihi
6: hayi mi ni tiva ku antswa
0: kahle kahle
6: mo hi va teka munhu wa ku xexa ku na manjhejani le ka muchipisi i makhelwani wa mali lava makhelwani wa mayini pfukani ka mhani ka mi ta hi nisela mali vapfuka tatikhulu wa mina i mhani mavundla hi mina laha ka ngove laya pfukani ka huli ni ta hetelela hi ku pfuxa mama BBZ sesinyiku maluleke kwalaha ka ngove no maluleka not maluleke maluleka kwalaha ka ngove jamela tupukani makwavo vanhu hinkwavo pfuxa hi mhani maxinci i kokwana wa ku hlula na vutlhari laha kwala gan section a i nkomo munhu wa ku xexa a hi tirheni
0: hlayisekani swinene ne
7: danko ni kombela u pfuxa vanhu lava landzelaka khalanga ni pfuxa ya kokwani mangi ka mukhomi mhani grace mhani n'wadzita gandlanani ka khani boti vongani lagosi mbetsa wa xigubu ka xikokwani ka ku ri ka nkomo a a va pfuxa ya mhani flora makhuvela mawa block 9
0: nimkese lamawa block 9 lawan ge 060-8875942 nimkese mweni vanhu ri tsena risila
8: manchaki ka muninginisi a va pfuki mhani n'watlhela nkwinika a va pfuki mhani makhuvele lovo duma egiyani a va pfuki va pfuxa hi mhani lebyi majoka muninginisi a block 3 nko
0: ehlayisekani swinene neha danko from sosasabik sora mina 060-8875942 vakona lava nga kandzisa na le ka mixo loyi va twindlela leyi
9: DJ Raja ke ta kombela ku pfuxa vhele botiliki kweveni lava hehli laya ni pfuxa mani na Thomas Chauke aka xikhumba xa dzovo laya na ni ya hetelela hi mani na Flora Maluleke kwele ka khakhala va pfuxiwa hi vhelevhele la ka nguve la
0: ai danko swinene ke vhelevhele ka ngove ni teka mingiselo kwini yani wa mati ni hi ta tlhela va hi ya mahlweni na tiqingho na ku va hi karhi hi tlanga mikandziyiso hi ndlela leyi kaya nimikesemoyina lowa
10: ahe rajo
0: aheya
10: hamo hi va pfuxa
0: va pfuxapfuxa vanharhu njhe
10: ni pfuxa tatani xibudungwa ni ri va xibudungwo pfukani ivi ni ta mani Judas ri pfukani ivi ni hetelela hi mhana xiluva lavo ta hi le tikweni ra le kule hi ri avapfuki woman fish a grawundini ni khensile danko
0: a ni mi khensile woman fish
10: danke
0: a hlayisekani leya danko gar from sasasabik swa ra mina nkarhi wa mina ni vekela ka minete yin'we wu ri liyani ya ntlhanu yi nga se ba loko swi ri so o ni tlanga mikandziyiso leyiwani ivi ni ta kota ku ngeta risima
11: Rishile khalanga minjani kupfuka ke hina pfukele swinene moni va dzudza ku na mhani mavasa kwala ti-a pfukani ku va na mhani ya xikhongelo kwala ka sikhonyani pfukani ni ta hetelela hi kokwani gaveni kwala ka makoxa vanhu lava a va pfuxiwa hi swa namuntlha ntsena a ri kwala ka muninginisi doctor ni ku danku
12: n'wankona mugangeni wa ka hlaniki pfukani sikoni mhani maxinci kokwani wa ku hlula giyani 6a pfukani na n'wina tetisele mhani liya kokwani gavini hanhu wa timbeva pfukani ka makoxa vanhu va kokwana mhani mara ka bulakula ka misipik 2 danke
0: danke swinene ni mikhesa swinene mhani wa mina ni mikiso ra mina nkarhi ni vekela ka vura nhlana henhla ka nhloko yi bili ku nko sobra casa de gem fundisa ku toba twil erleka ipilinga kone 2026 ne depende semir mixo min rashil

0: dweli aba dweli kunene nwina eba nwana ine kule le busetini kule ri 14 vanwana ba kule ba rambiri a se minga ipikisani isi nwina loko mi bona ri 14 la ka ina pela ne bona ku ri se ba tswara fana ba langote ku ba hipuni ba hi fana hi hanyisa ku yini ku ba fana ba xhapisa ku nsho da landeka yindlu e mi kuma ku bixa ka ku tlela ka rinwana bixa ne na ndawo yinwe tlela ma switsi sa mara ba ikiserva mina ai mani a go tjoba dweli shem enga go impela mingoda mta switwe nweshe leswi ne hlakana so vanwana ba kulele bswetini vanwana ba kulele ba rindeka mafura swika swifamba kahle leswi vutomi jinga isona mingiswa jisera fm a ye mahlweni ka teka tingoda wena 0608875942 ba teke ni banaro
1: Aku pugi lava nsekelaku ema siketo kwa xiporo namkha eka hi vatlangela hi xavina dikhekeleti kulu na maxaka hi hlanganini hi ta hi ta dedikheketi ya mani wa xiporo i siku ra vona namuntlha va pfuki nyani ya pfuxa Mr. Gift Joe Kubayi a va pfuki lava yi tibananini banana kanya ntikulu pfukana hinkwavo lava pfuxiwa hi ri kaka ri bava na marhanga ni empty ndhambi eka ni dedikheke letikulu ni la gwangwangwa la xivulani la ta mhani wa ku sweka wa mina danko
0: danko 060 va tekeni vanharhu n'wina right 060 mi le moyeni alowa
2: ahe bijeraja
0: aheya
2: ni pfuxa xitobayiza ebangi ni pfuxa swa namuntlha ntsena kuchha man dlawela kutha ka maluleke aka tsinyana boto ya tshilo tlayo ai treni boti
0: ehle sekana swinene ne ha
2: anti
0: danko
3: DJ Raja ba kona no ndabe zita original la ka mswana la ka tiba kona masenyane Daniel Mashaba la ka xikukwana mugangeni wa mpindlani la ba kona Alex Harara maleke la ababangu la ya hinkwavo a va hlanganela kala xaka i w manganyi mensa makati ku rileka ko ni khensile DJ Raja
0: usenene
3: bobo
0: yo 0608875942 ni nga khoma ri qingo kwalani mi ngiseromi na u teka vanharhu ka mixelo wani va teke ni vanharhu rixile n'wina
4: raja ni ta teka mamayelaasupamiamba a block 3 ni jika ni teka bangu zani la ka swiyandanina ngetelela hi mana hi mukokwani wa Dion mani mahori laha ka mapula a va ri na ndhuna n'wana midakaum na jimu wa ka muti ni n'wana jimu wa moya wa xiandani wa magongo wa lesiku wa canyi wa malangati kuma ku ta hlavele ta caca mhala xi ta na wulu ni va kwanga madavulela hi tele swi tlhela ku nela ni tsangiwa ku lala mina a ku bombi nchavi bombi nchavi a va ri na ndhuna moya kwala ka ndhuna katikura ina ra amgango wa kamuyi danya raja
0: ni mkhesa swinene ne ya
4: ayita
0: danko 060 875942 van'wani va tsala ku ni vaka DJ Raja ni kombela ku pfuxa kokwani wa Gwevani eka Tomo Pfukani kokwani wa ku hlula Giyani ya TA Pfukani mani mabunda hi mina ka Ngove Pfukani veri alright hi mina ka Ngove Pfukani va pfuxiwa hi Man Rose n'wa Vumani eka Jim Ngalalume Nkomo and MK sele ndlela leyi ke wena mikisiwa xitira fm kasi van'wani va tsale kune va kandziyise kule ne ndlela leyi
5: i mixo lowunene Rajaman ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ni ta sungula hi birthday boy ku nga advise Maluleke a ri Gauteni hi ntirho ivi ni pfuxa wa mina ku nga n'wamafoto kwala ka huma 14b ta hetelela hi ku pfuxa school boy na yena yi kumeka kwala ka huma 14b a va ri na Gezani Class Maluleke kwala ka huma 14b danke ra jaman
6: danko a hi teka ni vana ri rixile okay all right 060887 vana ri ntsena
7: hello
6: ahe
7: ku na xigoti xa mondzo kusuka laha basana ka nhlaneki ku na xikwembu xi kona n'wina a va poki ni hetela le mamakhensi laha ri singa byo a va na husani jema kamusuka la ka ndhambela ya
6: yo ni mikhesile na danko
8: hello a hi va pfuxa a ku puki haliza va ta makheke ni ta hosi ngove ya mitlhanu leyi pukani ka jiantis pukani anto ku pfuka masomo ka teko aka xipukani le ATR leyi pukani sivo ku pfuka manese aka zimizimi a xitomanini lava lavaka ta goti isaya pukani ka mani nkuna manese vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mamakhensin'wa wulelan'we muti wa mona kusuka la ri singa
9: ni kombela ku pfuxa vanharhu ku pfuxa mhana neo le ka manghena leyi wo ya mukhuhluki ni nga ha va twiku ivi ni pfuxa mhanhlekani va manyunyu ka phaphazela ivi ni hetisela hi mhani Maria Magagane na vona ni le ku vatweni vo ya mukhuhluki vanhu lava hinkwavo va va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipisi la loko va ku mhani Jajani va vula mina hlayisekani DJ Raja nkumu ku ri la ku ve na n'wina ka Raja wa mihaxa ni hi ri muhaxi wo xexa xexa swinene kombela ku va pfuxa vatsaka lava ni va pfuxaku xema mandori ni n'wakhalanga le mugangeni wa katekani ka mayele pfukani timburi ta ntshava hi famba hi ya le ka phaphazela hi ya vona ku kula ka mhandayi na ngwenyama n'waphahlela n'wa James ha na Leslie Baloyi a gumbani vana va papa mina lava hi timburi ta ntshava ivi hi famba hi ya pfuxa manjou alaitini le ka nkurhi le na n'wina ha mi rhamba ku ta tlangela na hina makeke ya vana va papa mina ku nga da hina ngwenyamu mhani ngwenyamu futi mhani wa James Leslie Baloyi a gumbani malindi wa mino pfuka na n'wina hi famba na banenge kwele ka ngwenyamu ka mhani da hina n'waphahlela a gumbani na Leslie Baloyi kwele a hi fambeni kwele gumbani hinkwenu vayingiseri va mino mhani wa James hi vona va lava
6: e ri khesa sitana mhani wa James mi le mi ya tsarisa mudende na he mhani wa James mete le mi ya tsarisa mudende ne okay all right on khoma lava nga laka riqingho lavawani va pfuxa vanharhu va tekani vanharhu rixile
10: ahe
6: hlayisekele minjhani n'wini
10: ni kombela ku pfuxa mhani jo a lightini ni pfuxa mhani makhuvela levo duma misava hinkwayo yi jikelele ni hetela hi ku pfuxa kokwani gavene ka makoxa a pfuxa mhani wa xipichi xa Jesu a rhela ka ngove hlayisekani swinene
6: i hlayiseka na n'wina neya
10: swanko
11: vaja a kukeri kaka ro bawa na marhanga ya rona entiyeni ndhambi laha xivulani ku pfuka 75 mativulaka pote ku pfuka mhani makhuvela levo duma laha mugazeni wa ri voningi a wu namuka ntlangu laka ri geti vuhlanzi ka lati jange papa u mama u sosorokoja papa
12: rixile na vaxumi DJ Raja ni kombela ku pfuxa pichini ya ndlozi ka madobi ni pfuxa junior khosa ka nkurhi ka tomu ni hetelela hi ndzima makhuvela kwala ka nkurhi ka tomu a va pfuxa hi sisile ya ndlozi kwala ka nkurhi ka tomu i nkomu DJ
13: DJ kombela ku va pfuxa kombela ku pfuxa manjo alaitini ka nkurhi ni pfuxa malindi mhani nqambi ka nkurhi ni hetelela hi mhani da hina ntukulo wa hosi ka sikhunyana lava pfuxaka i rhini male ka nkurhi hlayisekani DJ
14: DJ Raja khalanga munyayi ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena. Ku na tatana Khomisani Mukhurumbi ka Nhlani ke Pfukani, ku na Mhanchauke Bavu ka Jimu Pfukani, ku na tatana MT Makhuvele ka Xigamani na n'wina Pfukani. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana Maria Masanganyi kwalanga Masanganyi kwalahansi ka vutswaka wa lena vamaxangu wa mpatso tango.
6: Thank you then vanhu Masanganyi. Hayi mi right mare vanhu Masanganyi. Hayi mana khesela ku mi hlayisekeli vana mina hi tinina lava.
15: Kurula DJ Rajani kombela ku va pfuxa. A ku pfuki tatana tiveka swa va makhahlele ka Mninginisi Block 3. Ku pfuka tatana xibuduka xa Party Time. Ku pfuka Sister Velia Khumbele ka mapapila loko fanisa Flamachini yo saseka leyi. Va pfuxa hi mhanhlekani wa manyoni ri kwala zone pfuka Papazela. Hlayisekani DJ Rajani.
16: Rishile DJ Raja kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Ku na papa xilahla Danikiri le a Sadamu Lunch a kaya ku ri le a ka Nsavulani. Ku na Schemes Nyiko Maluleke ka Ngove a Jamela 2. Ku na Botusan J Makam kusuka le a ka Ndhambi le. Vanhu lava hinkwavo pfuxileki ngobeni a vehehle danke Brahmin.
17: Ni kombela ku va pfuxa DJ Raja. Ni pfuxa Mhani Maxindzi. Kokwana wa ku hlula laha Giyani Section A, Pfukani Eskimi, ani ni pfuxa Phonyoka Makhuva etikatareni va heta va ku Magadiyai. Ni hetisela papa ntsongo wa vana Musa Makhuvele ka xikokwani Eco Park emuti wa mona lava. Vanhu lava va pfuxa Mhani Makhuvele ka Taboti Rich laha ka Ndhambi. Kesile Mohashani.
6: Dyangu ni mukhesa swinene ke heyi hi mi nghenisi TikTok
18: hi ngheniseni ka swi yo yini na wu tiva ntungu walowo
6: no tivaka swi yo yini na ya swi yo yini
18: ni namutlhanatlhana a bya ni dlaya vurhongo
6: a wu xevo
18: mara loko se ni hanyanyini ni teri kaka ro bhava a ku ri khoseni sungula ku tlakusa nhloko
6: ya
18: n'wana xinganyisi se ni ku twa kasi ndzevina a wu ni nyumbukela nyana
6: ni kona kona
18: a tikhere namuntlha namuntlha hamba ku lowo ta khamba a ri to teka tinhundu ri huma
6: ri rhwala swibelani leswiya
18: loku tlakuliwa vani veka ka makhelwani swo yini swinene kunene mara hambiswiritano a ni mo hi ringesa ku va pfuxa namuntlha ni ximbhate macheri ni suka ni nghena laha a ti ilaniwa ni ya ni ya kuma maseve wa hanga yi seveseve xa mina xa ku bombi chiskopo i wumeni fishi n'wansati wa ku dya darata loko i twa ni ku n'wanuna ni tolovele machikeni ni ku pfukani ka xiseveseve mutswana ka xiyanamoya i fane wa chukela ka rhajala ndleleni
6: ni kona kwala
18: ni tsaka loko ni fane ku twa ivi ni suka ni ya le aka Mininginisi a Block 2 ni ya kuma chomi yanga veri Mhani Maria va ka Bilankulu n'wansati wa ku loko a ha karhi ni ceka mina swa ni tsakisa ta mi kuma n'wansati a ha karhi kahle ni ceka a tisete kahle ni ceka ya khwale yo koka ngopfu hansi va swi kota ku pima nceka ivi va heta va hakunula wun'we mara hayi ku wu hakunuliwa wun'we ni wu bohiwe nkhamu la xiti va n'wateka wun'wansi ku va va swi ndlela yini ku va swi hlamusela Mhani Maria yi nga pfuka ni mi hlamba mi boha mi ceka ya n'wina tsaka pfuka ni ya hetelelaleni ka va Mhani Dhawu chomi u nge fane ku twala ka xiyanamoya loko rhami se ti twarisa Mhani Mdhawu ni mi rhandzanyana swinene mani namuntlha Joni gandla virhongo a ni tswangi munhu loko va twa ku lo tititi ku hela n'hweti ni nga va huwelelangi van'wana o ka ni nga va twangi va pfuxiwa hi nsati luya wa nkata mun'wanati luya wa ntlhe wo pima va heta va ku swile vantlhaa hi TikTok ya radio mhanichumela n'wama loko tswatswari handle makala na ku fa mpfanelo wo ka nga xeri dyongo loyi na munhu un'wana ku rhandziwa na ku vengiwa kambe ku nga nchumuwa n'wana xinganyisi i ringesa ku hlayiseka
6: a hlayiseka swinene n'wina tate
18: hi leswo
19: xile ni kombela ku pfuxa n'wana Agnes Mdlovu wa milantshwa ka gym ni pfuxa Mhani Valley Bavuchoka ka gym pfukani mana mina ni hetelela ku pfuxa masevo wa mina wansamiri vomba ka gym vanhu lava va pfuxa hi Mr Clean himself ipapapili angala lume ukumu
6: enkarhi wuka ni vekela ka 2:25 le ya nhlanu yi bile ndlela le ka ku bile or le ya nhlanu tavaka ri yaka hi vanhu na velela va nga velekiwa hi siku leri fanaka
13: swin mina swi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa sivana wa mina rikaka ro bava emthenda hambi swivulani ni pfuxa kokwani dala va nga lava ka thomo ni pfuxa mhani wa zita a gandlelani ka khani a va pfuxa juliata va mafumani kwala ka makoa xidangi
20: rixile DJ Raja rixile a ku pfuki papa remote le aka mujaji a ka mphemphe ya lapisa muthu khona khawe ni ku pfukani papa remote vakwini masenyani Ronald Maloko kwale mawa tsomrovale phonyoka makhuva le a tikatareni va kumakaliyani pfukani phonyoka la tikatareni block 7 lava hinkwavo DJ Raja ne va pfuxa hi munhu wo duma ri hexe munhu wo duma a ri 1 a block 20 ka sikunyani ku na papa ya xiluwana fana i nga tite n'wana mukhalabya
21: avuxeni lawa swi njhani na pfuki ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa mhani a ri basile na hlulani aka mapfuva ni pfuxa kokwana wa mbali mhana filixiyatiyaka dzingidzinga ya masitrala hetelela hi mani na loko se swi na misava mavona kwala ka siyandani kokani sesi hinkwavo xa mhana tlhoko ka mavona na ka vanhu va vona sweswo na mixinyanyo yo ringana yitsonga ti-toprax dankun'we
13: uxile DJ Raj ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki Makesh Bongani Mbetsa wa xigubu a ri ka xikukwana hi ntirho kaya ku ri ka nkomo ivi ni tsutsuma ni ya le risinga ku na masavi wa mina mama Khensi ni ku pfukani ka masavi ivi ni hetelela hi sesi Virgin Dlovu le hansi ka Chamando ka Mapuri vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi Dlori Maleke ni ri laka khakhala danko
22: rixini muhaxi ni kombela ku teka vanharhu laha ka siyandani ku na mhani Lidiya Mahlawuli a va pfuki ka dzingidzinga xintomanini ku na mhani na Senkuna a va pfuki ni lunghinesi block 2 ku na mhani Maria Bilankulu a va pfuki vanhu lava muhaxi va pfuxi nkuzana la ka siyandani bangi
13: rixile Rajaraja ni kombela ku ya ni ya pfuxa mhani Mavundla hi mina la ka Ngovela pfukani mhana mina ni ya pfuxa Majamalume wa mina mhana Nhleko la ka Mavalani pfukani Majamalume ni hetelela hi mani lowu nga ri kokwani Gaveni la ka Makoxo la pfukani kokwani wa mina loyi a va pfuxa i mama Aldo kwala ka xikukwani inkomu
23: oti Raja njhani hina hi fikile hi kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhana Titombi ntsena a ka bode a va pfuki ivi ni ya pfuxa Buti Morris mfana wa Khefa le ka makuveleni ni ri a va pfuki ivi ni ya pfuxa Buti Richard Mati a Thothogwe le ahansi ka ntshava n'wina ni ri a va pfuki va karhi va pfuxa hi mhana xikhongelo lowa jaha kwala ka sikunyana inkulu
24: a hemester ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa kokwani wa risima laha ka boda a va pfuki n'wamugwena ni pfuxa mhani Mahori i hahani wa mina laha ka Mapuve ni pfuxa mama Khensi laha risinga view vanhu lava hinkwavo lava va pfuxiwa hi kokwani wa xingwavila la ka xosani nkomu
25: ahi Mr. Rajan ta kumbela ku teka vanhu vanharhu lava landzelaka Mr. Rajan ta le a gravel kaka khala ku na tatana Gian Thomas Hlongwane a va pfuki ni heta ni vuya la 14B ku na tatana Gizan Class Maluleke hawa hi mutini miri wa ku lava ka birthday wa kwala ka tata hi ta dya khekhe ni ya le ka Mapuli ku na mfana wa Khefa a nga Buti Morris Gulu mfana wa Goxa a va pfuki vanhu lava va pfuxa hi mavona i tisa marivexi inkomu Mr. Raja until 6 o'clock
13: ku rhula Mr. Raja kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa Sis Vision Dlovu makhelo wa Chamando kwala ka Mapuve pfukani ka sesi
0: ni pfuxa mhana Ntalo Xikotani na n'wina Pfukani, ni ta ni ta hetisela hi mhana Ribasile kusuka kona kwala ka Mapuve. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa Mukhenso na Xivono ni ri kwala kaya ka Mapuve, na nkhensa DJ Raja.
1: Rixile Muhaxi, ni kombela ku va pfuxa. Ku na mfana wa mina Musa Makhuvele kusuka muganga wa Ekopaka xikukwana ni ku pfuka mfana wa mi. Ku na malume Gezani Thomas Mbacha Isiwana na vona kusuka kwala ka xikukwana ni ku pfukani malume. Ni hetelela hi ntukulu wa mina ku nga Emmanuel Matrubias kusuka muganga wa Nduna Mngoni ka Makoxa ni ku pfuka na wena ntukulu wa mina. Ni ku hinkwavo va pfuxiwa hi Papa Majoko kusuka kwala ka xikukwana i Nkomo Muhaxi.
2: Kombela ku va pfuxa laha ka ngurefa songe ku na hanu n'wanamanya handle ndzi pfukani ni vuya ni ta kwala ka Jenge Square ni kuma na Felicia kokwa Mbali pfukani ka mani ni hetisela n'wungu wa mina laha ni hlayisela ku n'wananga n'wahlamusoni ni Gesta pfuka n'wungu wa mina pfuka kwala xindyangwanini xa ho xo saseka vanhu lava hinkwavo lava va pfuxiwa mhani ta yini laha khoneni laha nyameni laha ka Jenge Square Nkomo.
23: Ahe, ni pfuxa Bankuzani aka Siyandani, ni pfuxa mhana Ribasile Hlulani na Risima amugangeni wa ka Munhu, ivi ni hetisela hi Hulu kokwani wa Dione na ku Hlula Mahori kwala ka Mapuve. Ni pfuxa hi mhani Mahori la ka Mapuve a sika Sport Center iku.
3: Avuxeni Raja, ni kombela ku pfuxa vanharhu ntsena. A ku pfuki mhani Sophie Mbayimbayi ka mapapila tifrijini, ku pfuka mhani Jajani ka mchipisi makhelwani wa mayini, ni hetelela hi kokwana wa The Junior Chimomondi ya xa Jikijela na kokwa Mpileni le a Jilongo, va pfuxa hi Tavelia. Thank you Muhaxi.
4: Rixile Mr. Rajman, tsutsumani ya laha ka Ndhambi ni ku botiwisa J Makamu pfukani, ivi ni vuya la tikweni ra ka Sikunyani ni ku kokwani mhana xikhongelo lowa mfana pfukani. Ni ta hetelela hi kokwani Velevele laha tikweni ra ka Ngove, a va pfuxa hi ntombi liya yo tonga yi nga tongi ntsena yi tongelani na wa yona. Dagi Mr. Rajmani.
5: Hello. Ni kombela ku sayina rejistara na kudya swongo swa ku nana lasi
26: mo hi va rungula botira Joe hi va pfuxa. Me ni pfuxa mhani Xalati laya ka Makoxi Mase wa mina, ni famba hi mina luyani ya pfuxa mhani Maria le a ka Nhlaneki ka Maswangani ni ku a va pfuki. Ni vuya ni nghena laha ka Nkuzani laya ni ku mhani Rozoza pfukani. Lava va pfuxaka i mhani Tsikisa va ri kwala xitarateni xa Four Avenue a xitarateni xa Majaha, mhani va fanele Phode kwala ka Bungeni ka Mathevula. Buti Raja.
27: Avuxeni vaxumi DJ Raja munhu wo xexa, kombela ku pfuxa vanharhu la. Ta pfuxa mhani Joyce Minasaka Khomola kwala Rifa Plaza ni ta ka Ntshavani ka ni ku mhani Joyce pfukani famba hi ya laha hi nga twanana kona hi 10. Ni ku mhana mfana wo lala mhani Elisa Mkhawani pfukani na n'wina. Mhani Khaxani Kwelelumuka na n'wina pfukani. Vanhu lavana va pfuxiwa hi Maxodi Gracious Mphephu ni ri kwala Rifa Plaza ansi ka vuposi bya ka ku ba hi tanki Raja munhu wo xexo.
5: Minjhani njhani hina hi pfukini. Kombela ku pfuxa
7: ni pusha mani Maria vaka hi sweswo kwala ka nhlaneki, ni pusha na mani Elsa n'wankulu kwala ka nhlaneki, ni hetisela hi ku pfuxa kokwani Gaveni kule ka Makoxo. Lava va pfuxaka lava i mani Burisa va kwala ka N'wamatatani nkosini, ni ri ka Mapayeni, ni ri ndyangwini wa ka ni ri kwala ka Magezi wa Njhini laha inkomu.
8: Vapfuxa ni pfuxa mani Maria n'wa James a hlangana ni RDP, ni pfuxa mani Dawa xitarateni xa Hanyeka Zala, ni hetelela hi kokwani Ngoveza ka xikonzi ka xifaxa, ni mani Khela kwala ka Mapayeni. Danku
9: inkomu maxi ni kombela ku va pfuxa mani Grace Makamu kwele ka Ngove va mihari va pfukani, mani Rikhoso kwala ka Njhakanjhaka kwala pfukani, holi wa mina kwele ka Bungeni kwale pfukani. Lava a mpfuxaku lava i N'wamakamu N'wathwala N'waxilawuli, mihaxi a ri mihaxi vona va ri miyingiseri kwala Basani ka Mucetweni kwala inkomu.
10: Tovela gidzusa statisi Machibi Magi Machibi Matumula Machibi kamwa mapale kamuga baba kudzusa gipadiri Machibi lebwa kama dajise RFM tangu
11: Rishile Rajaman ndutumanya le kandambi le nokumeste usanje makampukani kashikukwana kuna kukwana makapuli le giyani a section F kuna mani makhubele labo duma pukani na nguna mahali nipusha imina ntukulu waka shitwembi niri nga soli mongwe niri laka shoka robini tango
12: shena ntlava mwe wapusha mani Maria maswanganyi kwele ka maswanganyi pukani sisi manda yena koneni kandzekizi nipukani kukwani burisa ka Mapayeni avapuki mani la nkwa vapusha mani Maria vaka hi sweswo kwala ka nhlaneki kwala mugango kumahisi ndzi nga tlhelo ka pavement inkomu.
14: Rixile DJ Raja ni kombela ku pfuxa kalaxaka double wa ka Manganyi na ka Gongonga ni a ndzhaku ka ku pfuxa kalaxaka double Manganyi na ka Gongonga ndza tsutsumelela ka Khakhala le ku na manyunyu tshika swihalandiya i boto wa xirhandziwa lavawani ku pfukani Crotman ra mina na n'wina mi vonaku yini yini. Ni kombela ku hetelela hi swimatani chisa maxali la ka Makoxo a ha tshama ni pfukani brur na n'wina mi vonaku yini yini hinkwavo lava DJ Raja ni a va pfuxa hi Pitus Mathonsi lava n'wana John Mathonsi ka Thomo maxi wa mina hashtag ya hisa nsimbi hina hi ku chayeleni a hlayiseka na magondzweni inkomu DJ Raja
15: ni ku weki hoza Saturday ya kahle buti Raja kwala a kamu jika GCR ni ku ni kombela mi ni pfuxela vanhu lava landzelaka ni kombela ku tsutsumelela ka mawa block number 9 ku na papa remote Maluleke ku na buti Masenyana Ronald Maluleke ni khoma xikotiri ni kongoma le ka wali leyi ku na mam corners a block number 13 kwa kwele ka wali ni kombela ku jikela hala a vukweni ra xinene ni kongoma ka muhoko block number 7 ku na Mr Jackson kuna wo hetelela ni kombela ku tlula xikotiri ni tsutsumela le ka Ramuchinyadi ku na Masihutsana Molefi va pfuxiwa hi Kombi Magezi longa distance travel brahman leke ni ri kwala ka hasi ka tshava yo duma ya ka sikopo hi tirho ni ri kwala Mukezi R81 inkomu ku va siku ra kahle boti Raja good spices danko
28: rixile boti Raja mo hi va pfuxa vanharhu ni pfuxa sesi wa mina kokwani Edina Xirinda kwala Gumbani ni pfuxa masewu wa mina mani Burisa va kumeka ka Mapayeni ni hetisela mani Elisa Makamu va kumeka Basani ka Mucetweni va pfuxela kokwani Maria Magadzana sala Gumbani hlayisekani maswona danku
29: rixile DJ Raja kombela ku va pfuxa mani Rose wa Vumanga Jempfukani
6: mana te tombetsana ka bote pfuka mana sokuna sembile ka mapopu pfukani ni hetelela hi kokwa mina Donald Mabunda ka eka ku ri ka tomi a va pfuxa hi Zoti Mabunda ka jimungala lume inkomu
16: mohenkomu swinene hikwalaho ka nkarhi mingiseri wa mina hayi mana na kha na ringeta ku ni ti tlanga ti-voice note a ti tele ti tele ti tele ni ku vula tiyiso vayingiseri va GCR FM a nkarhi wa ni pfumeleli xem nkarhi wa ni pfumeleli sweni ne i ku va mina na wena mingiseri wa GCR FM va karhi kongoma le ka ti-birthdays hi ndlela leyi ka mixo wa siku ra namuntlha kambe loko swi ri swa mingiseri wa mina o ni ya xavisa ni ta ku xavisa mina na wena ni ta ya ka ti-birthday eka siku ra namuntlha no vula mavhengele karhi va tshukatshuka laha a yi fambi ndlela leyi
17: Technology, she could send that echo swing. We serve him for your chicken. www.gcrfm.co.za.
18: Jinke Private Clinic lay it clinic lay puna gaman na man na swana butsunguru bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena HIV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand. Bathela baba na chronic treatment. 350 rand. Consultation ya bona 350 rand. Loko bakutsulela ekaya 1500 rand ntsena. Loko uri eka malamulele na Giyani. Na nwina bathi medical aid basikota kumfuna. Ka stedia na diphiliso tisa minjangu ta baba nuna. Tikona ka family plan 100 rand. Ba kona e Giyani a Benston. Wa kumeka e matrix arrangement kama khoma lokuntsha a khelokele tingwenzeni. Ka sinele Giyani a section A kusonele amba Bakumega, Baba Funya Shish, Eka 066-257-5568. 066-257-5568. GK Private Clinic, the heart of good healthy care.
19: CTM ni popo yellow sticker priceless. Shishika shaku fumera eka CTM. The price ta hina, tisukela eka 50%. Hinkwaswo leswi nga na the price tag ta yellow. Swi chichiwile loko u xava, u kuma bazela kwalawo, u boxa baloni u winela kwalawo. Kusuka hi 23 ta June, ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina, u twe swona. CTM, big saving, no style. Swi kumeka eka CTM, ni popo.

0: njhani vavelekwile siku leri fanaka leri ra namuntlha siku ra ti 27 ta juni malembe ndyangu namuntlha hi ti 27 ta juni siku ra makumembirhi nkombo eka n'hweti ya Khotavuxika lembe magidi mambirhi na makumembirhi ntsevu kasi vaveri ku ri vanhu lesiku leri fanaka malembe ndyangu leyi endla tani mixo ra mina u nghena vana velele ka mixo wa siku ra namuntlha 0608 7594 nkarhi wa mina umbe kalaka makumembirhi n'hweti mina hi sawara liya a ya ntsevu yi nga se va ri ntsevu ta va ka yi hambana mina na n'wina hepiepiepiepiepiepiepiepiepi
1: Una manta ina wa phahlela kusuka ngonyama kusuka ha agumbani. Kuna mesipa lo yi kusuka kona ha agumbani na sokumlamula maluleke kusuka la shivula. Kuna jabulani maluleke kusuka la tikwera ka ngove. Na ikwabula va bedi ya kuna vanhu lava wa xipepa xi vaniki mikateko xipinda xi vanika na mali va ta hi xavela keke. Abona fuma ngo ikhiphi chokuba ikusuka la tikweni la kamswani hita bu represa jamen khalanga niku hita tongwana ba
0: hita tohle sekani na
1: aba hakima torokisi vanhu va lava bu
0: masvon
1: masvon
0: dango ge 0608 7594 2 help
2: munhu wa ku xexa munhu ku plus one pop mabodlele pop champagne
0: yes
2: eka ntukulu wa mina leyi ve ri i lulama rinelwe manduleke leyi i ntukulu a ya tlhele ka hina le ka nhlaniki leyi kule hi rinelwe ku na mhanda hina ngonyama leyi ka phaphazela plus one ka mkhenso bright maluleke laha ka ngove kandona Ephraim kuna lesi baloi agumbani kuna jawu malungani laha ka nkomo 22 ni ku happy ka n'wana boto wa ek advice maluleke laha ka homu a 14b na le ka man ntindambi ne a xivulani hi tibondeni le ka vona hi hinkwavo lava kulaka na ntukulu wa mehe lulama maluleke ni ka hlaniki hi ri ndhambi ya mukateko a yi vanele a va naveliwa hi mhani machinzi kokwana wa ku hlula kusukala gan section a munhu wa ku xexa a hi yeni ha wisa hi vini ya vusiku bya namuntlha
0: hayi mativa na
2: hina hi ya hala ka ncauka hala mucatwini ya dya nyama
0: hala ka xikokwani
2: hiko hi ya ku kona ka weekend ya dangera
0: ta danger na chopa yi kona
2: ya ku fanela tichopa timbirhi
0: ni mugezile daku 060 happy all right I'm guessing we need happy
3: na mhani wa xiporo i mhani ndhambi lava ka a xivulani na advise maluleke 14b ta hetelele mhani dayina wa phahlela na lexi baloyi a ka karhi le gumbani na hinkwavo i kokwako ya vanhu kwala ka thomo hepi
0: ni mukhesa swinenenea
4: ni kombela ku navelela vanhu lava landzelaka muhaxi wa mina ni ku happy birthday ka mikheso bright maluleke aka ngove ni ku happy birthday aka jabu malungani ka nkomo a ni ku ariya aka xintukulwana xa mina mbuya aka lulama rinelwe maluleke kwala ka nhlaniki i xitukulwana xa mhani mariya va ka madekendi xiwani i n'wana wa wendi n'wananga hi marhumbu ya mina lamawani ni ku kula n'wananga yi kulela hosi ni xikwembu xi ku katekisa xi ku hlayisa hi masiku hinkwawo i naveleriwa hi kokwana wa wena hi mhani mariya va ka madekendi kwala mhani ya mitonga lawani nkomu
0: i nkomu swinene hi ndlela leyi ke ni karhi ni tlanga ni mikandziyiso loko ni kha ni langutela ku na yin'wana mikandziyiso ni yi lehini swinene loko mo ze mi twa ni mikandziyiso ni nga yi tlanga mi wu kandziyisi ni nga wu tlangangi hi xitala loko ku ri timhaka ta ku va wu lehini ne ni va ni kha ni langutana nkarhi wolo loko u zuse u tlanga minete u ya ka minete na hafu ku ya ka timinete mbirhi hayi ni tava ni karhi ku tlangeni a wuve at least 30 seconds 35 seconds 40 seconds loko se wu lehi ngopfu hi ndlela yeleyo
5: Mr. Rajet happy birthday aka advice maluleke a 14b ku kumeka xilungwini lavan'wana van'wana va besitaku na yena un'wana tatana giza ntlasi maluleke leyiwana awu tatana giza ntlasi maluleke awu n'wi byelela swin'wana something ana wena la hi mavona Edison Arivihle inkomo DJ Claim inkomo Mr. Raja
0: Django. All right, happy
6: happy hala oh wait. E vai vai na vela nga tswa vona monta la vona nga ta kota vona loko ninga va hava kota ni yo kheta a ntsali helo ni tswantsi mina no rhandza ku hungasa ka radio ku ninga nga be xivunda ni khoma hi mavabyi ya xitiruku yeyi mani va endlela
0: okay
6: ku na advice i guyu wa malenga wa maxakadzi wa matoto ya tihuku ya lema rihlelo la ka homu a 14 i n'wana master class hepi hepi mfana wa mina kula ku humelela ka wena kwalano kwale xi tirhaka kona kwale joni xilungwini hi humelele hinkwenu la ka homu ya makovongo happy birthday guyu wa mina kula u kula ivi ni ku happy birthday aka rimeli hi n'wina mhani maxindzu i ntukulu wa hina milo lovoliwa kwalano i ntukulu wa hina hinkwenu marhumbu ya hina kula kula kula rimeli kula kula n'wana wa n'wana baba n'wana wimbi loyi happy birthday n'wananga va ri ku na javu a homu a 14 la aka nkomo b happy birthday javu malungani kulani na n'wina n'wananga kulani na n'wina boti ivi ni ku hepi va ri ku na mhandayina va ri ive misingonyama a happy birthday happy birthday happy birthday n'wana sesi na makwenu wa vona loyi loyiwani ve ri baloyi mani sweswiya ni rivele vito n'wana sesi happy birthday na le ka vona va ri na la ka ngove la yi kona nakono sweswiyo naswona ni swi rivele bye swona sweswo swi fana na ku rivala mavito na la ngo lava ni nga va rivala ni a ni lo va hlawula i rungula mathonsi i ku mikhegula luya i tela a nga ta rhanga fika na bara hi ya mudendeni hi yena a nga ta wina i sukela hani wa wena loyi sweswo na sweswo a swi tshikwele ka jilo i ma ni hleka ni huma moyeni va ta nyanya ku vilela hala danko baya mfana wa mina famba humula jara xitireni
0: danko
6: mi ni le ka makoxa
0: ni mikheseni kokwana
6: danko baya
7: landzelaka ku na mukheso Bright Maluleke eka Ngove emugangeni wa Ndhuna Efrem yona Marinuel Maluleke eka Nhlaneki Jabu Malungani ka Nkomo A na hinkwavo lava birthday ku vona vule Liki Ngube na Vehle
8: happy birthday ka Khenso Bright Maluleke ka Ngove ka Ndhuna Makama Lulamarilewe Maluleke ka Nhlaneki Jabu Malungani ka Nkomo A ka Man Break mani wa xiporo i mhani Ndhambi lava va xivulani a va kule na vona gwangwangwa advice Maluleke 14b ni ta hetelele mhani Dayina N'waphahlele na Lesi Baloyi Gumbani na hinkwavo kokwakwe vanhu bayi ni ta hetelele mhani Dayina N'waphahlele na Lesi Baloyi Gumbani na hinkwavo kokwakwe vanhu bayi
0: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: xitukulwana xa hina I lulama rineyiwe maluleke ka nhlaniki na hinkwavo lava beda ya ku siku ra namuntlha vanhu lava hinkwavo a va navelela hi manana mariya masanganyi kwala ka masanganyi kwala mina leya sika vuvabyi bya ka weleni wa maxangu wa mpatso hayi vukatini bya mina mbuya fambani mi ya wisa DJ Raja dango mlobyi
1: dango swinene gan khoma van'wana riqingho le ka 060 ni minghenisa moyeni n'wina halowa
2: moya va navelela va ka tsako mani xexani maphikelo va va navelela leswiba leyi a gumbani a kulu n'wana mahlo wa mina n'wana mhani mahlo wa mafoto a dlaya kumaluleka ka homafoto ni bikula yitela n'wanaka ni ku rhamba ni ku boyboyo heti ni ku hi tibeyibeyi ka mhani wa jena mhani dlayela nghonyama kele ka malamulelo a va kuli kula ni ku hi tibeyibeyi ka xitukulwana xa hina xa timbeva mina mila rimele maluleka a ka hlaniki swi layitela ka xitukulu ka hi ku rhamba swinene vamahani vaha mhani na vahani hinkwavo va ri heti ku na ntikulu ku rhamba ngo xaka ka kwani dlayeleni Niko hi tibeyibeyi ka xuka mulamula ku leswi ka kwanzeu ku bayi niko hi tibeyibeyi ni ri ka n'wana ka mahlo wa mino javulani lingani ka kombe 22 b a ku layikula na wena na mitenso bright maluleke ka katari kakari veri mani katari kakaro bava kuleya bwanganga street ku layikula na mhani ndambeyi va sekumele minini va lava hinkwavo a va navela ni mama xiwa lela homiti ya mona kusika larisinga leswo
1: ni mkhesile ne
2: ayi
1: dango ngomoko hi bibirthday ka lava landzelaka kalo lama rinei lwi maluleke ka nhlaniki mandayi na nghonyama ka papazela canso britney ka nghove javu malungani ka komo eyi na hinkwavo lava tlangelaka siku ra vona ro velekiwa va navelela hi mhani hlekani va manyonyo ni ri kwala zone 4 ka papazela hepia a ni mikhesile ndlela leyi ka simoni kuma na lava nga kandziyisa kunene hi ndlela leyi
3: DJ ni kombela ku navelela mukhenso maluleke kwala ka nghove na lulama rineyilwe maluleke a hlaniki ni navelela na jabu malungani ka nkomo eyi na hinkwavo lava xeraka ti-best day na vona va naveleliwa hi vhele vhele ni ri kwala ka nghove la
4: DJ Raja minjhani na hi pfukini hi kombela ku navela ti-best day ri happy best day ka rineyilwe Niku happy birthday na le ka Bridget. Niku happy birthday na le ka Nsuku. Niku happy birthday na le ka Nsati wa ri ta ka ro bava ri bava na marhanga ya rona. Niku happy. Va karhi va navelela hi mhana xikombelo wa jaha kwala ka Sunku.
1: Inkomo 060-887-5942. Happy.
5: Mano ku happy birthday ka sesi mwa James la gumbani la nambori ya thava I mvoti loyi wani wa hina evile ku va na ku na rineyiwe maluleke ni ngo happy birthday ka yena na n'wana tazi maluleke le ka 14b le na le ka nghove veri hi kona ne le ka nkomo veri hi kona ni nga ku na hinkwavo lava nga velekiwa ka siku ra namuntlha siku ra vona a ri saseki lava navelela I tidyeleri sa kokwana wa bejinia ximbutana xa kokwa mpile na jikijela I ximomondi ya yixekeli hi sweswona sweswo mbe gdj draja wa muhaxi
1: hlayisekana
5: famba wisa n'wana boti tavo ya na matimba ra masa
1: danko
5: eyo
6: Happy birthday ka lulama maluleke nhlaniki advice maluleke 14b nkheso mandayi na nghonyama phaphazela leyi tibalo yi gumbani va gumbani vambirhi ni va rivela van'wana javu malungani ka nkomo ni le ka nghove yi kona na suku ka mulamula na vanhu hinkwavo lava birthdayaka a ku ri manjhajani lava navelela hlayiseka
7: ka khalanga a ni veveli nkatari kakari wo bava yepi mama danke sor ne
1: yepi
8: epi wena Raja a ka lulama maluleke na hinkwavo lava birthdayaka na yena munghana wa mina a ve na siku ra kahle munhu loyi he Raja
1: ya
8: Wata mshiketa kuta kufaka ka ini Mshiketa kufaka ka tira Chondo na muta wena raja
1: Ekasekase ni mkesi ili mgani
8: Niku navelela niru kufa mbensu ya sikini ya nkosi ni mgani wami
1: Sla isekani sunen Ajia nko ngolo kwa ipipe theka mani nwa shiporo na lulama na lula na lulama maluleke na banu nkwa bulaba kunga bethe ya bona today abana bele ruwae mashuti gracious mpepo kwa la river plus ni mkese snene ndela leka sima wana wadu batila tila kuneba raja una shisa alright okay
3: happy matake kamu keso bright maluleke le kangobe lulama rene lu maluleke ka hlaniki jabu malungane ka mkomo mani ma sport enkatar ka ka ro bava e kare le kuteni kwa landa ka ka ro bava ta ja keke ra mani ma sport kwa lane na enkolo bedza ri nga tiki na vita bona bona vile ro mu no dumare she la mgange no nduma el kana mtsha a block 20 ka skinani kuna papa shlo na fa ndo tete mwana mkhalabza.
1: Okay, Reg ke monteka ba ingiser ba mbiri riqingo ba ni humili mina ndawe le one. Happy mba mbiri wa etelela ngwena.
9: Happy eke ya sokho mina. Ba mkhona ngwana. Sala ka mavuza. Mina tori tsho. Ba le tsire na ra matshwana.
1: A dango ne mkhesela ne. Danko, teka mingi suru etela 060-8875-942 Ndwani umili mina 060-8875-942 Ndwani karani uma njela leke wana mingi suru wa Jisara FM. Lako suru so, teka labuane njela le. Alright, wana wana kurini wakandi anjani. Okay 060-8875-942 Nkara wanfumili ili mani. Nimge semu ini happy
10: Hai, miru etela la mandi. Mamu ini ina mandi. Yata iseka mandi. I saw my shy second man who followed a single day. I want Allah.
1: Nimke Silena.
10: Danko. And you, Yami.
11: Nanamo Ashinery, happy birthday. Coming here so bright. Maluleke. Kuska Kangobe. Michelango, happy birthday. Kalulama Rene Lui. Maluleke. Kuska Kansaniki. Michelango, happy birthday. Kajabu malungane kusikale ka nkomo vanda vo vana vele malungane DJ Abza kusuka kwini lo nga ndaontela gear section ei kusuhi no hotela xilumana crecha mamavhiya sungulo ge hlayisekani muhaxi miya wusa
12: happy birthday aka mandaina le ka phaphazela leyi endzisano ya mani Maria n'wa James laha a vakulu va kula. Happy birthday ka Botlesli Baloyi leka kwele tikwera ka vona endzisa mani Maria n'wa James na vona na hinkwavo lava xerhaka siku leri na vona a vakulu va kula va
1: hayi kwalaho ka nkarhi mingisi ri mina wona yi hlangane kahle nkarhi lowo taka loko ka ri mina ni yi humile ndhawu leyiwani a wu rhandzie va henhla ka nhloko nko u ta va yime ku lungha nkolo wa munhu laha kumbexana sesi wa mina laha ku nga va mani handle ka sesi wa mina lani sesi ngo wun'wani va yime ku lungha na nongonoko wa mixo wa siku ra namuntlha hi ndlela leke na weekend breakfast hi laha ku ta famba vona na ka mixo wa siku ra namuntlha ka ri mina ni yi humile ndhawu leyi hlayiseka mingisi ra mina mina hi ta hlangana mina na wena hi hlangana le ka xitsonga top 20 loko swi ri swona ni pfumele ni yi huma hi ndlela leyi

0: kambe ha seso ya from seso semingisa mina kuna xibelo xa hina kahle ngopfu va xivulanga Dex la a hinyike kahle tinsimu kumbe a hinyikaka kahle tinsimu ku landzelanga na wona kambe kuna simu leriya va ku tala kumbexani vo tala vo ka va nga ri ku landzeleleni ku na simu rin'wana a nga fika a ku it's hard to be a man laha hi va ku hi nga swi tekeleki enhlokweni ku va buti wa hina va bava le kaya hina vavasati hi tshama ekhaya ku ha mugayi ku ha yini yini kambe ke a xihundleni a kha a tshama a kha a hlayelela a swi kuma ku xinendani kumbexana muholo lowu a wu kumaka wu va wu kha wu ri ntsongo kambe i fanele a va kha a pencha pencha i fanele a pfuka a la ntirho ku a ta kota ku va le kaya va pfuka va dyile kambe ke hi nga nanguti ku ri yena u right yena yena mihleketo ya yena yi kahle na yena i ncini leswi a va ku a kha a tikeriwa ka swona van'wani va vona va heta va va kha va hundza kumbexana va va ri ka ti-depression kambe hi heta hi nga swi tivi ya swi kuma khale van'wani va vona va heta va va kha va lahlekela hi vutomi bya vona kambe swi ta swa nkoka i ku na vona va deserve ku rhandziwa va deserve ku chekiwa ku are you okay na kambe ke Dex a hi nyiki kahle risimu a ku it's hard to be a man hlayisekani
1: hope I can explain.

Avai, timing sala sala fam ba ke kuma kahle ke nhle komaka ya sikura na mondla, yiva ke itshame kahle indlela le. Vakusana swinga mo olavela ku hanya na munhu loyi a ri kuna vushaka dzo tiya na vele vukatinzwe yena dza khale ke. Kunga kuri basqueeza manin'wingi hambi kuri yena nuna wa yena wa khale swinga mo olavela ku va mukhame hanya na munhu wa loyi mangu vula ku lowani i munhu wa meka nkarhi wa sweswiwani hi nga heta hi ake swin'we muti enhla komhaka ya sikra na munhu tlhami yingisa ra mina yi va yi kha yi taka n'wina kahle yi kha yi ku xana swinga mo olavela ku hanya na munhu loyi a ha ri ku na vuxaka byo tiya na va le vukatini bya yena bya khale Ku nga ku ri basqueeza vasesi wa nuna ku nga ku ri mhani n'wingi hambi yena nuna wa yena wa khale mi nga kota ku hanya na munhu wo fana na waloyeke mi nkarhi va le mi ngisa meko endzhaka loko va va kha va hlanganile kumbexana va kha va hanye for nkarhi wolowo va nga hanyisa swona malembe malama kumbe tin'hweti 30 va heta va va na bondi yikulu kumba kumbexa kumbe vuxaka bya kahle kambe loko n'wi ma mukha mi swi languta kahle mi nga swi kota ku va mi kha mi hanya na munhu waloye wo tani na loyi a va ku a kha a ri na vuxaka byo tiya na le vukatini bya yena bya khale ku swi herile na boti a nga yi ngheni minkarhi yin'wani mi kuma ku va tlhe va va kha va vhakelana ni vula ku ma swi twisisanyana mi kuma ku se i munhu loyi mi n'wina mi hanyaka na yena kambe swi nga mi olovela ke 060 8875942 ra n'wina vonelo ri tshamisekwini mi nga hanya na yena munhu wa ku fana waloye kumbe swi nga mi tikela mi nga yi humahuma xinjhani mi ngo vheta mi ku hayi a redzi swi swi nga xiswona a redzi swi lava ku hi leswi a nga ti byela swona kumbe ma ti byela ku hahi ku hi leswi a nga va tolovisa xiswona swi lava ku hi le a hanyaka na vona kahle loko ni languta kahle ka WhatsApp ya hina ni kuma kahle mi yingiseri wa hina lava fambaka na hina lava ku ri rixile n'wahan'wani na vaxumi mina ni nga ka ni nga hanyi na munhu wa ku fana woloye maka ku ri swi possible ku a nga tlhe a vhaka nakambe mi kuma ku vuxaka byi tlhe byi tiya kumbe va va kha va vulavula na vosqueeza ku mi nga rivali ku a mi khomene kahle njhani na vaboti swantswa mi lunghisa timhaka mi vuyaka i kuma ku se hoti byela ku i na nsati kasi munhu waloye se u na vukati bya yena lebyi bya bya khale se ni nga ka ni nga swi koti ku hanya na munhu waloye mana basi shwuri ni kensis nene kuma ikhe famba swinga

0: Le gona ngita kahle mingisela wena bangona khambi Jisara FM na mamkela. Jisara FM na mamkela. All right. Ai kodwa kumta kahle mingisela wena mingika hle mibeqingona khambi eka 0608759428 ingombe sana ntinhlokomhaka ikhe kusana swinga olovela na ku hanya na munhu loyi a ri kuna pshaka dzotiya nele buka na balavuka tindzwa yena dza khale ke. Nga kuri va squeeze nga kuri mhani n'wingi hambi kuri yena nuna yena wa khale swi nga mi olovela na ku va mi kha mi tibyela ku lowani hi yena loyi hi nga ta aka swin'we ku ta va na swivanani hi ta va na muti swin'we mara a ha burisana na vavukati bya yena bya khale mi nga swi endlisaendlisa kwini swi nga mi olovela ke loko ni kuma kahle mi yingisela wena va nga na kambe lava va fambaka na hina kahle la va kurixile n'wa wun'wani ka nongonoko mina swi nga ka swi nga ni oloveli hi ku xin'wana na xin'wana xi ngo humelela waloye swa tikomba ku ri vanhu valava a nga a ha va hleketa hambi nuna wa yena a nga swi kota ku tlhela a va a kha a tlhelela a vukatini byebyo mhaka ku ri i ta swi tiva ku ri a nga rhuma va sese a nga rhuma mhani va va kha fika va n'wi byela ku ri vukati bya ha ri kona naswona ku ha leswi nga ta humelela se xa nkoka i ku loko munhu a heta kumbexana vuxaka byi hela ka yena na munhu wa yena a vheta a pfala hinkwaswo titayisi hinkwato leti va ku ti kha ti n'wi khumbisa na va ndyangu waleyo ku ri swi nga n'wi onheli eka vutomi bya yena lebyi va ku swi kha byi landzela. Alright, in what it's going to get a just out of him, I'm okay.
1: I am done.
0: If you can, I'm done, of course.
1: Can I have a little among the trash?
0: So, all over, Matt.
1: I'm nothing all over. They think that you call a colo. Wow, Bula Lava Lee, Shakatago, and I eat.
0: Ntini mpe.
1: Abo mo tshavi tsa kwale.
0: Hey.
1: Ni matasa a ndi ne tshe va chata kwale ni no thama na tiva ku ni nanuni.
0: Mi to ku vhere mgivela kha chata.
1: Ah, ni to ku vhera ku ri busy ne. Na tsami ni mina ku ha ha ku mali fambi.
0: Yo li ya ihlongeleti wa ku tlekutekwa yo.
1: Eh, ku tlekutekwa yo ya kwale.
2: This is not what I wanted.
1: U tshela kwale kuri ku nguvi kala ku pfala mo tlhela kwale.
0: Mpe.
1: Ni ta bona swinwani mahlweni. Na ni se bonsa se se ndla zwe mangu mbeka ndlo ka skulu popa
0: hi. Ke nsi ndlo ka hlaise kana.
1: Thank you.
0: Thank you. 0608759428 impela warindela ka simali liya mkhambi ihlengeleta mali munhu iye ku lovulena kambe le ka murandzo yena wa khale ethi nhlokoma ka ming sirajisela FM yo e famba ka yona eka nkarhi wa swiswani cancelle ndlo ka si vako xana swi nga mu olovela ku va mkhama hanya na munhu loyi a ri ku na vuxaka byo tiya na vele vukatini bya yena bya khale ke a nga kha burisana na vo squeeze a nga burisana mhani n'wingi vako minjhani makoti ah, ula gweni pfukile.
3: Ngavalandzeleli, chavana iku ku humesa ndleleni. Mina ambi stika na first ten. Iri nwana na masiku ni ta humela.
0: All right, ndi vana kanzi selo vaku khongela la. Rangwina vone ri tshamiseke ile mengisara mina swinga mu olovela ku hanya na munhu loyi a ri kuna vuxaka byo tiya ni le vukatini bya yena bya khale.
4: Sina wani.
0: Ai, ipfukile njani?

0: Mina swi nga ka swi nga ni olovi hi mhaka ya ku swi kambirhi hi ku a ni weta ku i tshame na munhu i mabuti kwala mutini hala tlhelo wa ha ri na vuxaka bya leyi a sukaka kona va karhi va inana va tsaka kwale a wu swi tivi ku mindzuku swi ta endlisa ku yini loko swo endleka mindzuku na munhwana a tlhela a tlhelela kwale vukatini bya hi bya khale naswona swi njhani ene na yena munhu yaloyi hi ku ya hi ntiyiso munhu n'wi byela swi tikomba kahle ku a nga swi ku tivi a nga yima kona a nga ku tivi hi mhaka ku loko a ze byi fini halayani ivi a ha kuma byin'wana vukati ivi hala a ha navela ku wa ha lava ku kumeka a tsaka na vanhu lavaya ku ri ku yena i suka kwalayani naswona ku swi njhani hayi munhu yaloyi a hi loyi ni nga kumeka ku ni tsaka na yena ku ya mahlweni hayi na ntsandza a nga tivi timhaka ta yena va mhana xikhongelo wa dyaka la ka sikuzinkulu
1: khensi swinene malambe yi hlayisekani himpela hayi waloye timhaka ta ya nga ti tivi 0608 75 940 ra n'wi vonelo ro tshamisekwini swa olova na ku hanya na munhu wa ku fana na waloye GSR FM na maamukeli
2: eka n'wahun'wana pfukile
1: i pfukile minjhani mamo
2: hi pfukile
1: ina
2: leswi marhandu ya masiku lama ma nga fiki ni ta n'wi tshemba hi ta kuma ku i ku hala ka hina mara na kwele kati bya ha ri kona nakona i ta tivutisa ku leswi byi nga ha fale why hi a tlhe a ha talelatalela ku bulabula na lava le so wa swi vo ku anytime byi ngo ho pfuka futhi
1: ni kha mi ri kona
2: ha byo tlhe byi pfuka futhi a ri kwele a nga kona se a swi tshembisi munhu loko swilo swi herini mani a hambi mo xewetana a swi fikeleli laha ka ku kort mi le ku buleni wa swi vo ku leswi ya swi ngaku swi na vuxisinyana xikarhi
1: ntiyiso
2: i mavonelo ya mani ma khuvelela gian section f la inkomu
1: ni khensile mana mi hlayiseka
2: thank you
1: yeyi ho twa ku ve ri se swi pfukile halaya kambe u nga swi tivi ku ve ri ku humelela yini ra n'wi vona ri tshamisekile mengisi ra mina a hi burisani kahle ka 0608 75 940 swi nga mi olovela ku va mi kha mi hanya na munhu loyi a ha ri ku na vuxaka bya kahle mengisi ra mina na va ri vukati bya yena bya khale eka ha buriwa mani ku nghena tiqingho timeseji hala na hala mani n'winge va ha swi foyina minjhani makoti va sesi wanuna vona sikhoni minjhani kambe ke swi nga mi olovela ke ku hanya na yena munhu wa ku fana loyi loko ni nghena kahle ka WhatsApp va ku ri xile sesintsaki mina ni hlangane na swona ni lo vheta ni huma hi 120 a ni tiyiselangi thyaka rero inkomu hey a ku yimeki vutomi byi tale mahlwehlwa mani 0608 75 940 mingisamele ra n'wina ri vonisa ku yini himpela wa byi tsutsuva i swivona ku ha loko ha ri ha vukati ku ha vutomi laha hi ta aka njhe a ha ri na vutomi bya yena bya ha ri le ndzhaku leyi a ni tshembi ku swi ta kota ku va swi kha swi yinana mi nga kuma ku siku va kha khompyura ku mari leyi va swi kona va ni khoma kahle hala va swi kona va ni hlamuli mi kuma ku se vutomi byi nga ha tshamiseki ra n'wina vonelo ro tshamisekile mingisa mina a hi burisaneni kahle eka 0608 875 940 ka ha ri mpundzela wunene hi le ka awara ya vumbirhi ya nongonoko wa big breakfast and kumbexana wa nongonoko wa weekend breakfast ma ha lulamisela ku ya tindhawini ta ku hambanahambanana loko languta kahle ni kuma kahle mingisa wa hina vongona kambe lava va fambaka na hina kahle ri xile n'wahun'wani mhaka ya twala hayi nge tshami swin'we na munhu wa fana na waloye emhaka ku ri a ngo ho tlhelela i nga tivi nchumu kumbe tlhela va vhaka vo sikoni a ku vanghana va yena kasi va le vukatini bya yena bya khale se hayi khona loko munhu a lava ku va hi kha hi aka muti i tata a sukela vavukati bya yena bya le khale loko ku ri ku wa hala ku tlhelela kwale a tlheleli a tshama kwale mina a ni tshika ni kota ku lava hi nga ta kota ku va hi kha hi aka muti swin'we kona kwala kaya.

Lekan kuma kahle ming serba ni wana kambi. Jisara fem nam amke. Jisara fem nam amke lang. Aw, all right. Bye, balekere. Nem kahle mi bertung wana kambi. Eka 0608759 42 ming serba mi neva ikai fem barang wana kahle nele kara namon tansiku kambi setano. Iba ikai kuma kahle bang wana kambi kwa WhatsApp. Wakur sile ngongwani mina ya leyo na mina ngabula kur item sekangi ku. Lokoti jela kur iamatle na btomi muna. Tla kutler salanza ku inja lale. Kuma kunkarolo mde uma 4 to 5 years kuya aensa. Uveti uuma. Ambana na sona eku kwa avukati kwa avakumtanya singwe satwala sinene vakwela vakuru mahlasela kenses ne mahlasela hlayisekani makumbe munhu etimelese kubekahle a wara yankombo ha ri kanhlekomaka a itsimeni ya komar simderwan vaku MT roll up.

Risimra risuka kahle ka AKA afamba kahle na younger chief mixer isafamba kama ku jika kambe kenge mayahlenu mayano ya mahlenu etla ekrula risinga mingsame kana ngoro ko weekend breakfast na tsemba impela ma hlanisekile ma hapukile ma ri writing kwa kulamba kum khaber kona ji sarfam we are the voice of the nation mingsame na burusana kahle eka nhleko mhaka le va ku ikhena yona ka nkarhi swisana ngona ma ku hikuma ka hami amkela mingsame makale a hina yona a yi kha yi tshame kahle hi ndlela leyi va ku xana swi nga mi olovela ke ku va mi hanya na munhu loyi a ha ri ku na vuxaka byo tiya na va le ka vukati bya yena bya khale ke ku nga ku ri va squeeze ku nga ku ri mhani n'wingi ku nga ku ri nuna wa yena wa khale kambe ke ku ri munhu wa n'wina waloyo nkarhi wa sweswiwani kambe a kha a ri na vuxaka na vanhu lava kumbexana vukati na va le vukatini bya yena bya khale lava ha burisanaku lava hanyaka swin'we loko va ku na mucato wa ya loko va ku na party wa ya lero i vuxaka lebyi va nga tolovelana loko hi nga tshembeku no byi nga heta byi va swi kha byi herile hi ndlela yaleyo kambe ke hi va hi kha hi famba na n'wina kahle na ku ta kahle hala ka WhatsApp ku na va ku hlayanyana lava ku va kha famba na hina kahle va ku ri swile se sintsaki na vayingiseri va Jisara FM mina ni nga ka ni nga hanyi na munhu wa ku fana woloye hi ku anything is possible ka yena a nga ha va kha yi kuma ku va ku i ya mucatini wo walowo kambe a fika se a va a kha a ri vukatini a tlhela a fika a korhokakorhoka kambe swo fika swi bora hi ku wena i ta i kha i nga tivi nchumu kambe waloye i va a kha a ha swi tiva ku yena i va a kha a langutele yini se swa nkoka vavasati ku loko mi swi vona ku ri wa ha swi lava ku tlhelela leswantshwa i va i kha i nga ngheni ka vuxaka byo karhi eku eta fika evavisa mbilu ya n'wana wa vana mfamba kahle na minyenje hikuva khensi swinene hlayisekani 0608 75 940 kuma kahle mayingiseri wa hina vangana kambe lava fambaka na hina eka nkarhi wa sweswiwani ra n'wina vonelo ri tshamisekini va ku ri xile na vaxumi ntombi mina leswi ni nga xi vulaka i ku loko ku ri ku wena wa ha swi lava ku va i kha yi tlhelela ka vukati bya wena bya khale swontswa i tshika vana va vanhu i va byela ntiyiso ivi wena i tlhelela ka vukati bya wena xivutiso i ku leswi swi nga mi hambanisa singuleni xi nga tlhe xi mi hambanisa sweswi na

Alright, ni kuma kahle van'wani vambirhi laha va ku ri sina va swimtombi ya ka van'wani mina leswi ni nga swi vulaka I ku hayi waloye I va a kha a nga swi tiki I va a kha a lava yini loko swo se byi hela a byi heli vukati a wa ha tlheleli swi onhekile swi onhakile se loko wa ha tlhelelatlhelela kha yi ghost n'wana wa vanhu a swi vuli ku swi ta tlhela swi va swi kha swi tshamiseka naswona I nga heta I va yi kha yi ti onhela na ku va yi kha yi ti dyela nkarhi se ku va ku kha ku nga ri timhaka ta kahle teta ta ku va yi kha yi tlhela yi wa hava na vuxaka na vanhu lava I nga hambana na n'wana wa vona ku xewetana a hi nandzu kambe ku nga vi na vuxaka lebyi bya bya ku ni tlhe mi vhakelana mi tlhe mi burisana mi tlhe mi huma swin'we hi ku va nga heta va ku onhisela na vukati bya wena lebyi va ku byi kha byi landzela hambi ku ri vona na wena I nge koti ku va I kha yi va comfortable ku va I kha hanya na vanhu va ku fana na valavo kambe swo tani hi va hi kha hi kuma ku va tele lava va kotaka ku va kha va swi endla se va sesi a va humeka swona

0: ka byi nga onhi. Mara ka nkarhi wa sweswi vuxaka se bya onha ka vutomi lebyi nga na ka byona. Loko u za se u ri na vukati byin'wana kumbe ndyangu kun'wanyana, huma ka vuxaka lebyi a wu na byona le ndzhaku hi ku timhaka ta kunanini. Swi ta ku onhela ka vukati lebyi u nga na byona kumbe ka marhandzelo u nga na byona ka nkarhi wolowo. Khensi n'wana ku ri mina kwala mugezi jari duma xikanyakanya.
1: Khensi swinene jari duma exikanyakanya hlayisekane swinene. Ya va ku khale a swi nga ri na nkingha kambe ka nkarhi wa sweswiwani vuxaka bya fika byi ku onhela hikuva ku i mali loyi burisanaka na yena wa ya tshama va kha va ku foyinelafoyinela kambe va tlhela va vutisa ku swi famba njhani kuma ku hayi khona se swi nga handli swona kambe ke switani mingisa mina a burisana kahle eka nhlokomhaka leyi va ku yi kha endla yona eka nakona kwa weekend breakfast le ka awara ya vumbirhi kambe ku la salatisela 10 minutes hi sumela ku le ka awara liya ku nga awara ya nhungu. Kambe ke ha burisana kahle ni kuma kahle van'wani laha va ku ri xile n'wahon'wani mina ni nga tsundzuxa ku hayi khona a swi pasi swi sweswo loko swi herini swi herini wa haya le i ya lava yini hi ku vanhu valavo swi tsandzini masunguleni kumbexani van'wani va vona va va kha welaka lava va nga endla leswaku mi nga ha kumani se ni nga vula ku ri hayi swantswa yi huma ka swona ivi i languta vutomi ku ya mahlweni ku xewatani loko mihlangana a hi nandzu kambeke kambe ku ndlela swa vuxaka bya masiku hinkwawo swa feyile a hi kumeni kandziyiso lani
2: ni ku weki ri xile buti raja
1: okay laha u nghenele timeseji wa vona enongono ku hindzile mingisa ra mina a hi kumeni van'wana
3: laha mina leswi ni swi vonisaka swona sisitaka ni
1: yebo
3: swa onha swinene swa onha swinene ku hava n'wana na la nga pfumelaka sweswo ku va ku ni twisa loko xilo xize xi hela xi herile
1: ya
3: swi fana na mugayo loko u za u hela mundeni u xava un'wana loyi u nga hela u nge he vuyi u ta tshama kwalani u kota ku dyiwa ku ya mahlweni muhaxi wa mina. Na ni vonisa sweswo mavonelo ma Pitus Mathonsi lan'wana Jori Mathonsi ka Thomo ya hisa nsimbi hina hi ku chayeleni a hi hlayisekela magondzweni nkomu se sitaka
1: khensi swinene bota mi hlayisekane i ntiyiso loko swi herile swi herile nge tlheleli ndzhaku ya endla hi ndzhaku nga ta onda mengisa mina ha famba swin'we kahle eka nengenaku nga ri va leswaku we are the voice of the nation na n'wina ma ha ku hi kumaka eka mpundzu wa siku ra namuntlha ha mi amukela hinkwakunkwaku laha mi va ku mi khameri kona xivutise i ku swa tshamiseka swa basa jisala fa mina ma amukela
4: ahe n'wahon'wani mpfukile
1: i pfukile minjhani ma
4: yes, I said
1: he can see it.
4: A loko swilo swi herile swi herile.
1: Yeah.
4: A swi swi lava ku i swi salasala ndhaku i ku i ta onha leswi i nga swi kuma leswintshwa. I mhani liji ya mathawule ka swiyandzani ku ya levoka.
1: Hlayisekanga.
4: Ahe mama.
1: Thank you. Impela ti onhela swi swa kahle leswaku swi kumaka hi leswi swi tivaka ku loko u tlhelela naswona u ya hlangana na yini swi va swi nga swi nga tshamisekanga 0608 75 942 hi nge se za yi tsutsuma mingisa ra mina hi ya ka awara ya ku hetisela ra vun'wini vonelo ri tshamisekile na swa lungha mara swa tshamiseka jisa ra fm na amuke
5: wan'wani mpfukile
1: pfukile minjhani
5: hi pfukile nhlokomhaka yin'wana ka swinguva na dyondzo leyi nga na yona
1: ya
5: ya munhu ku ani khumba ngo va ka mhani munhu ku a va dyondziseni ku vacha va le vukatini bya khale va tlhomelana n'wana wa ka voho
1: yes
5: ku wena i muvhini hambani na voho ku u hlayisela vukati hikuva vanuna hi na gelezi ni nge pfumeli bula na swikwiza leswi nga heli swin'wana ta bula na munhu wa khale ke loko swi soka swikwiza
1: ya
5: munhu ku va ka mhani a dyondzeni sweswaku a va tshumelani na vana va ka voho kumbe n'wana wa ka vona hi hambana swoho i langutana leswi nga koho
1: ya ya
5: hlayisekeni ndova ka swinyani ko
1: khensi swinene papa hlayisekani
5: thank
1: you 0608 75 942 mingisa ra mina ha ri swin'we kahle eka nongonoko wa hina ra n'wina vona ra tshamisekwini ku na riqingho ri nghenaka la jisa ra fa mina maamukela
6: n'wana waka wa xinyamana
1: aye papa mpfukile
6: hi kona minjhani
1: epfukile
6: a ku tiva phaku wo dirile kusuka ka phami vhiyo le joni a kusuka ka zuleka ya no hi la mun'we na a mi teka tidyondzo halaha vhese a mi nga ni voni laya tigirawundini
1: i nga ku ni tshame ni vo mi vona kwahalaya
6: a ni tshama kwalaya kusuka na tigirawundi a mi ri ka export number 2 halaya mara se ni cincela hala jimistak
1: ya
6: n'wahon'wana hi ku nghena nhlokomhaka van'wanyana a va na

0: matihlo sisi.
1: Mm.
0: Van'wanyana and then hileswaku a va na matino sisi.
1: Mm.
0: Van'wanyana sweswi hileswaku se va na ti-appreciation sweswiwani.
1: Yeah.
0: And then i vuya n'wanuna a kala a la ta omelela munhu loyi a nga famba a ya kuma swilo sweswo hale kule le ku ri ku i suke a ri hava nchumu.
1: Mm.
0: A suka a ri kahle se a vuya na ti-appreciation sweswi tlangile ka vona a vuya kwalaya a nsati xilo xexo.
1: Yeah.
0: Xilo famba xi swi lava ku ri nuna loyi a n'wi khome kahle a nga n'wi vavisi a nga n'wi banga ndzi nchumu se i ya loko va ya va ya hlangana naswona va ku va ta tlhelela ndzhaku a swi tivi a swi endliwi no endliwa swilo sweswo vo fanele a swi tiva ku loko a hume hi gede i hume hi gede danku i jaha ra xomu
1: khensi swinene jaha jani hlayisekani
0: ahe
1: thank you mingisa ra mina hi tsumela kahle ka awara ya ku hetisela ni khensile ku nga ku na van'wani lava lavaka ku tatisa eka nhlokomhaka leyi va ku yi kha yi ri na yona ku ri mi nga swi kota ku va mi kha ma hanya na munhu loyi a ha ri ku na vuxaka bya kahle na va le vukatini bya yena bya khale na lava ha bulaka mingisa ra mina tiqingho ta nghena va rhambana micatini va rhambana tiphatini hinkwakunkwako lomu laha va fikaka kona kambe ke alright a hi kumeni mahungu laha kusuka kahle ngo fika mingisa ra mina va ku ri xile sesi a swi fanelangi munhu wa vuxaka munhu vuxaka na vanhu lava nga ku rejecta yana mahlweni na leswi nga ku pfuna loko a va ku rhandza a ta va a tshame ka vukati byebyo ku komba ku a va ku lavi va ku tshike u famba a hi fokaseni ka leswi hi nga na leswi swi nga na vutomi leni n'wana Norman Mabasa kwala PLK hi all the streaming ni Khensi swinene va le Polokwane hlayisekani ni kuma kahle mingisana wena va kha hetisela va ku ri swilo le ntsaku n'wahun'wani mina na yi twa nhlokomhaka kambe tanihi vavasati a hi ti hleketeleli eka minkarhi yin'wanyana swi herile kambe ke yana mahlweni i kota ku va i kha i langa vutomi bya wena i lunghisa vutomi bya wena hikuva a wu swi tiku sweswi swi tlhelelaka kwale ndzhaku swi ta fika swi tshamise kwini loko ku ri ku a swi ri na vutomi ku na vukati a wu ta u nga zangi u paka u famba ni khensile swi ri tani mingisela mina va hi kha hi kota ku pfala kahle tiawara ka toti nga timbirhi hi ndlela leyi ni khensile swinene le ka n'wina mahaku hi kumaka eka nkarhi wa swona xikan'wina n'wina hi nga sungula kahle nongonoko wa weekend breakfast kusuka kwele ka awara liya ya ntsevu kambe ke mafikizawa lava ku love potion na tshamba mpero u ta kha u tiphina

siku xi fikini n'wamaphiki na foxolo lembe leri mi badimisa mati ndzela kambe famba na n'wina kahle mingisebe risimu ra ri suka kahle eka Daniel Brothers vafana va Daniele kambe ke hi famba na n'wina kahle va ku himpela I n'wamaphiki na foxolo lava nga famba ri vaxa famba kahle na Colbinga rivale na Brian Bomba laha ka risimu leri ya ku hlangane kahle tinyiko hi ku hambana na hambana na ka tona kambe ke mingisa ra mina va hi kha hi famba na n'wina kahle nga rivala leswaku hi va ha khoma kahle kwala ka nongonoko wa hina nongonoko wa weekend breakfast a hi kumena nin'wana risimu leri ni kha hi nghenisa kahle ka awara ya ku hetisela ya nongonoko kha hi suka kahle ngopfu ka mthimbana famba kahle na Flavia loko va ku miyela n'wana nga miyela miyela i ta kuma mintirho hi swi tivaka mingisa mi ku na vanhu vo tala lava rilelaka mintirho na le ka nkarhi wa sweswiwani vo ka va nga swi tiveki ku va sungula kwihi swa vutomi va yi humahuma xinjhani ku swi tiva ku mingisa ra mina ku vutomi bya tika laha handle laha kambe kelo ku na nkateko khense ku hey kumbe xi hi hlayisini kambe mingisa ra mina a famba na n'wina kahle eka nkarhi wa sweswiwani nghene kahle eka awara ya ku hetisela 15 minutes ku bi kahle awara liya ya ningu n'wina mahaku hi kumaka ene hi le ka nongonoko wa weekend breakfast ni mi tisele kahle vunyanyeri tidyondzo le ka mpundzu wa siku ra namuntlha n'wina ma hayaka eka tindhawu ta ku hambanahambanana siku a ri ve kahle mi hlayiseka hinkwakonkwako lambaka mikhamera kona a hi simeni hi ya kuma swihungwahungwani hi yi twa ku timhaka ti tshamisekwini ni swi tivaka ku himpela mahungu ya tshama ya tele ni le ka nkarhi wa sweswi.

tsakela ku vaikhe kuma kahle ngopfu mengisamo ku kuna game liya ya South Africa kumbe xan ba bafana bafana ba kha ba tlanga kahle na South Korea la ku nga fika ku 1-0 ba tlangi e ba ba kha ba cancel na kambe na bona eka support leyi nwana nwana nga fika abanyika yona swi tikombi kahle ku himpela loko tani loko hi tiko ra Africa Dzonga ba ikhe khomanele hi nga swi endla no tsemba leswa ku na loko the ya tlanga na kambe South Africa swi was kha swi va tano kambe ke vanhu ba ba kha ba success nene matlangele ya evidence magopa lava kwa kha ku makahle ngopfu mengisa mina ku re itlangile boti utlangile swinene lava kwa kha hlamusela kahle ngopfu mengisa mina ku re ifika aba akha aba wela ka vanhu lava aba kha ba tlanga hambi leswi votala aba ba kha ba sola sola ku re why a endla hindlela leyi wa andisa hindlela leyi wani kambe ba kha ba kombisa mengisa mina ku re a hi va hi kha hi kota ku va hi kha hi sola as a bros kambe ke isikhala dzana xi swi tiva ku xi va swi kha swi endla yini o tshemba na ku pfumela leswaku eka game leyi nga ta yi kha yi landzela ka siku ra mundzuku swinkwaswo swi swi ta swi kha swi famba kahle mtlangwa story laba ka khasika kahle ka uzalo mengisela mina vitra yena ba khativa kahle ngopfu hi vusi keke ngwenya e ba kha hlamusela kahle ngopfu mengisa mina kutani loko aba kha heta ba khala hlekela hi ntombi ya yena lori aloi ar a teenager malembe ndzako ange seza akota kuva akha ahola la loko hi ku kuhola hi vula kuva vuseka kuhola kuva vuseka iba akha hlamusela ku ange seza ahola loko afika angena ndlwini afika bona swi swa nwana wa yena leswi n'wi tsundzuxa en'wana wa yena na ku va a kha a vaviseka ku ya emahlweni kambe a nge se va na matimba ku va a kha a teka tinhundzu kumbexana swiambalo na hinkwaswo leswi a swi tirhisa hi n'wana wa yena a swi hisa kumbexana ku swi nyiketela van'wanyana lava ka kha a hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku se va a kha a pfule kahle foundation leyi a nga heta va kha a yi tha hi vito ra n'wana wa yena Besnethemba Angel Foundation leyi a va ka kha a hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku ri i va a kha a lava ku horisa la ku va a kha a sapo ota munhu un'wana n'wana lava ka kha hlangana na swiyimo ngopfungopfu ku lahlekela hi varhandziwa va n'wina lava ka kha hlamusela kahle ngopfu mingisa mi ka foundation ya yena eta kha tirhisana kahle ngopfu na va Pick and Pay na va uzalo SABC 1 xikan'we Shoprite South Africa Coca-Cola Checkers lava ka kha hlamusela ku xikan'we na KFC i va a kha a tirhisana na vona laha nga ta kha a nyikela timpahla ta n'wana wa yena leti n'wana wa yena a ti tirhisa tanihiloko ta ha ri kahle leswi khumbaka swiambalo swi khumbaka tintangu to tala swinene ta vana va tintombi laha tlhela ka hlamusela ku va ta va kha va va nyikela na hi ti-sanitary towels ku nga ti-pads lava va kha va pfuna n'wana un'wana na un'wana laha nga ta kha a tikeriwa xikan'we na ku va va kha va fika va va swekela swakudya swa ku va kha va kota ku va nyika hi ku va a kha a onara n'wana wa yena a ha tsundzuxaka un'wana na un'wana ku ri swi kahle ku va i kha i vaviseka ku ri i ta kota ku heta i va i kha i hola ti nyiki nkarhi u nga swi jaheleli ti nyiki nkarhi ku va i kha i kota ku hola ku ya emahlweni

Mingisalamela kuwena ngita kahle nakambe ka sungongwani leswi baka sempongo eka rana namhlanje kuva kha hi hlamula ku mindyangu yo tala ya 21 wa vantshwa lava nga lova endhawini leya ya ku xavisela swipyopyi enyobeni Scenery Park ekungomo lava va vaka va kha hlamusela ku ri tindhawini tele Eastern Cape va kha hlamusela ku ri mindyangu leyi nga lahlekela hi vana va vona lavantsanana va ha ri ku tikeriweni ku va kha va amukela xiyimo xa ku va va kha va lahlekela hi vana va vona a swi olovi vhele kambe ke va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri mingisela mina ku ri swi va tikerile swinene lava ka kha hlamusela kahle ngopfu mingisela ku mhaka leyi se yi na munhu wa malembe yi humelerile kambe loko va ha hundze eka ndhawu liya swa ha huma emiehleketweni kumbexana swa ha vuya emiehleketweni le ka nkarhi wa sweswiwani kambe ke u tshemba leswaku va ta heta va va kha va kota ku pfuneka.

0: happy birthday ka nguna hinkwenu tlangela ka sikra ngora ku velekiwa eka rana mthlasiki ngolo wa mathimba hinkwa nga mendla hi tinsala mtlangela sikra ngwina xikamba ximgatekisi ku ya mahlo 0608 75 940 mix tlangela sikra bo maniki ra ku velekiwa eka nangana ko na muntha ko mgubela wa kusaseka wa this 27th June 2026 ji sara fm na mamke
1: Iketsetso amkeri wakatatika.
0: Aye, manamino.
1: Kuva navelela vana valandelaku.
0: Eh,
1: maniskheto. Ne asivulani le ka va ka rika ka ro baba na maranga. A inkhomela ni skoti ka ku swivulavula ka sweswi.
0: Okay.
1: Na lulama maluleke le. Kone ku hi khadi ka gule ka faniki, ka faniki. Na man 40 ni nga n'wi twa nyama na n'wana malume tlasi boti tlasi n'wana wa wena a kuli swinene na man 40 tela ni nga ri kori n'wa wan'wanene na xigodo xa monso na ntukulu wa tati wa mina ntukulu wa timbirhi ta nsavo kokwana wa day junior na mbisani ya mina mantsongo dina ta votekiwa ka ngwenyamu le aka papazela mangwe jensi kulani na boti lesi ni le gumbani kulani vana va papa mino timbiri ta ntshava n'wan'wane i dangi n'wana tati n'wana vo one
0: i khensi swinene nhlayisekayo danki

nyiko yo we. Hey, sithetha ke lena ka abe sithela swendza kana gamba mgivela na muthla siku ro tshaka di nyonga sithela swendza ka ni kona ka radio wena mina eka misho awu siku ro muthla mix ro waje sa FM kwala ka radio wena i rantsaka eh ni kona mina kwala ni kona mina kwala ni kona mina kwala mana u siku ba dodda man. All right ke na kulava leswi ni famba ku hi swona leswi ha leswi ni famba ku hi swona ne. Ekho swi nga ta maka kahle ni swi vona ku ni swi handa njhani la hi ta kota ku tirha mani kha ri ni veka khumendzevo timinetsa wara leyo hlawuleka twana la. Okay, all right wa ni vona ku ri ni endla njhani ke wa ni vona ku ri ni endla njhani de loko swi ri so.

ku twisa swona ku ri swa endleka namuntlha hi lehe se swi tlhekekile leswi tlhela swiphinda nakambe mixer wa mina ni kona ka radio ya wena mina ene ni ka mixer wa siku ra namuntlha nkarhi ni vekelaka khumeni nhungu ti mina hi sawara leya nkaye be kahle isonga top 20 vitira nokonoko ni helenga kona mina na wena vhele ni khesa swinene hi tsake n'wawun'wani ni khesa swinene tata wa mina tsake n'wawun'wani ku vonisiyele nkarhi ni u ve na n'wina ka weekend breakfast eka mixer wa siku ra namuntlha ni khesa swinene ni tsake n'wawun'wani ni khesile swinene tata wa mina ani khesile sheba hayi famba humula famba wisa seswa mina u ve na n'wina tsaka wan'wani kusukela ka wari liya ndzi pfukela ka wari liya nkaya ivi mina wari liwani ya nkaya mingiseni va na n'wina a wu suki majoja mani emudlivela namuntlha siku ra tshavaka tinyonga ne a swi tlhela swi phinda nakambe ne swi tlhela swi endleka ne isonga top 10 vitira nokonoko rajo maxi vitira maxi ko haxelaka eka siku ra ramuhla mina ni ripfumela utoma sombasi motoma vathavutho vitela gulukulu tsa miri wanto xirhandzwana maxi emka siku lo mugovero miri swo kancile va ololo olo ntsena u tshamaka ku pho a wu suki madoda hrs guys ka nkuzana xikwela tshama kona mina n'wana Thomas Baloyine Thomas Baloyi xigayisi la ka nkuzana ne lani huma kona mugangano lexikhulu a wu suki madoda ya papa mina Thomas Baloyi xingayisi ka nkuzana mixer wa mina ni n'wi tiva ku i tshama a ri kona mani swi nge hupi swi nge hupi a wu suki madoda mixer wa mina swi tlhela swi endleka nakambe namuntlha ni tlhela ka ri famba na n'wina ni ka mixolo wane ne nokonoko u ta famba tani hi masiku mixer wa mina i masiku yi nga hlangani ka xitsonga top 20 ne i masikunyana ne a wu suki madoda ayi mi nga dyona wari va mixer wa mina kambe famba swin'we vaneni ka siku ra namuntlha ne xikwembu xi swi rhandzini ku va hi va swin'we mina na wena eka siku ra namuntlha se ni kona ka radio ya wena a swi endla swi endleka i mugivela namuntlha siku ra tshiva ka tinyonga a wu na tinguvu ta wena la khumbini laya u tiboha yisutini mina ni ta ku cinisa ni tshame kwala la ni dyaka microfoni kwala ni ka ni haxa ni ri kwala dorobeni ra giyani la ni nga kona eka siku ra namuntlha ne u nga tlhela landza ka Facebook mixer wa mina le ka Facebook ya raja munhu wo xexa landzeka Facebook ya mina raja munhu wo xexa ne raja kona rajaah ela u khoma kona vhele u siya kahle marungula ma wena a ndzeni kha ni mahlaya kwala moyeni mina vhele ka mixer wa siku ra namuntlha ivan'wana ku titsiki dibumbuluka DJ rajon la

Bungeni, regala Elimlal, regala Los Trishatila, Vangwane Barikwala wa PLK, Vangse kahle audio streaming by Khomsa sweswi. Eba ku raja ina wena ni bona kahle wangari va sweka sweka mixolo wo vangwane kari va hlamba va lakela lomiyana lomiya. Un'wana le ku ayineni ka mpahla wa heta ku hlambanyanisa wa swi ayina ayinanyana ntsena xe un'wana wa swi ayina nga za hlamba ayinelaku loko a heta ku aya ku hlambeni a vheta va kha dloka a bomba va kahle un'wana le ku dlokeni ka mazaza ye mi dloka mazaza miya kwihi mi nga yi rhambiku lomu miyaku kono hi rhambeni kunene ka hawu suku va georgia mani mgivela mgivela hawu na ntanga mgivela we mgivela na maendlelo ma kona ne mgivela wa vantanga xama mgivela siku ro tshovekanyoka loko nyoka wena nga vavi a wumange swo ro sumekaku van'wana wena a byela maxaka wena u pfulela radio va byela ku radio moxi kona ka radio ya wena ri kona jara ka xigayisi jara ka mgasi jara mthundulo fane ne emgasinkulu

0: Comor Queen 0608875942 la go to go Comor Queen e bile ka hore le ya khome se sungula go ba yambarisa mena na ngwina ne a ndlela le ke no go no go sukrana motla mme tshoro mena en ka rubeka khome tlhantu mena sa hore le ya khome nga se ba 0608875942 but mutamene tsungule no tshuka ma this sungule to tshuka ma on vetan ba teka ba ngisa moila ba mle moina lowa
1: hello bo
0: iya mina moyene
1: mpukile na
0: e sa shekele mjanu ngwina na
1: Ipuki ni ningisela ku atsarela kwa la 14 a i mana ali the producer.
0: Yes, yes, mana the producer.
1: Yeah.
0: Eh, mere mile kwini?
1: A 14 a kwa la tibanane.
0: La tibanane ni la.
1: Kale eh, kale ka tibanane.
0: Eh, ni fanele njika la ba 14 la.
1: Isho.
0: Ni ta ku tiva kahle le mikheshile mana mina, mana the producer. I'm going to go to the house. Ana ben share la 14 la ne ay man kesa sene man asola 6087542 ay ay dithano mixoro mina ne omtse kon khoma ri kuini le ka wara le awu mbiri le ya yakuba mbari share mina na wena ndlela le ke ane mke semena lo wa ay ah men right mfukile ngwana na eshe gahle ka mire mile kuini La resinga viola.
2: Mawele le makiti ke ja ra koma.
0: Ka hleka hle mawele le mkhosi le bingiso bza ngwe ne mawele. Ni kisa sna.
3: Sote ishawe ilosh ipetsa dinyonga itawe no way apetsa sote ishawe mane ha apetsa dinyonga itawe
0: 0608875942 lidano nimike semana lowa
4: DJ Raja wa me hashe
0: yes baba sanyane
4: from talk say kande gondoreri ya ro ya kwali
0: a deri twa kahle na nfa ba kona swish
4: Ai na switwa kuna xombo setile ku vuye leswa ka kwa rameliwa na switwa e bailo cha au chwangi chume kuna ndu herisi
0: na ndu herile
4: na swi e bailo champela
0: ya ndo champela
4: ai that's why itwa ni kuri na ngomele ya ku hlayisa mkhalabza na mkegulu akaya amutini swi kahle
0: iya
4: he ku loka ngari kokwa ni gabeni a u ta no tinyongwa ti khati ku mfoo mika ni himetela
0: mika
4: ni himetela swi oi wa vona swi hele kaya
0: sweswi
4: wona a wu voni ke na mina kha na kwaramela
0: iya
4: se hi ta kwaramela hi swin'we ku ze ku yo vala
0: ku ze ku yo vala ni mukhexile va
4: a swi na mhaka mo mhini u ku
0: hi lowu wa fambisa sweswo lau ta kahle xikombo nkarhi xa mi xikombo swa ku ri khomengwa jimina hi sawa raliya ya khome nga semba mikisoro mina 0608875942 hi lau ni khoma kona endle tano ke e bula mina na wena lamoyeni la 060 ni mikese mina lowa mile moyeni vamukerile ni mikese mo iyo koni le ka yini mo hi putaza la swima kanjhani mi kona am kona a mo ndlula Mondlula 0608875942 0608875942 Bon gesela, bon gesela mena lowa.
5: DJ

0: nda famba na n'wina phela mina to swa ku le mi nga niketa yo hitele ku tlula fona.
1: Iya iya iya.
0: Okay.
1: Ni hlangana na mani vhele la?
0: Na Silas Makhuvele ka Madosi xikolo.
1: Silas Makhuvele ka Madosi xikolo. Mi ba ku suka kwimi ya kwin'wi vhele?
0: Hayi ni suka la ka Madosi laha ni ya ka Malamulele.
1: Ka Malamulele ne?
0: Ya.
1: Ka tirheka mara?
0: Hayi a ka ha ringetela.
1: Hayi no mi nga donowara ni va holahori ni va ti 25 na hina hi ta ku hole u nga ri khale mi ta hi vona hi ta khandi. Ni mi kazile ba. Zai sekani ne? Okay, right, okay. Hey, tell me now, come back. Come back, hai ba komso go ba ing sherile la motho mme ba la la motho se go tshwa ga tonyo ga Juicer FM ya ngwe ina swetla swentse ga twa au suka ba George ba ntega ba ing sherwa mbiri ne ebe mina ke nta go tonga tsa simi ta go tonga hello mse le xe swa go ba se ya yamba risa ke tsanga top 20 vitra no ngono go mina mo ina lowa
2: ya DJ Raja
1: yo
2: lu pukini
1: na men hlaise ke le mjanu ngwe
2: oh hi mkhongele ngwe na hina ba taba
1: ina. Ivana sikuro tshwa ka dinyonga loko nyonga wena inga baba umeke swolo swoboka kwa nwanwe mina ndira joma ha xene kombe ku taka mixer wonwe mina ngira ta risema anda ka swona ya bambarisa xitonga top 20 bitra nongono kombe moyena lowa
3: ya
1: iyo
3: ya
1: iyo we sale je makamu
3: ku kala ka ndambe baka baka rim kambe loka bro 1 FC
1: gahle gahle
3: ku kora mela nyana bona sele mahlele sele ndzaka swivona
1: a swivona ke ne. Ane gena mafengele ntaka mafengele ntaka ba ngisiri bambiri namuntla ne umbara sa bambiri inside ne ningena mafengele nshabisa ne ngona ta kushabisa ntaka ti ngoto mbarisa ne ntaka ba ngisiri bambiri umbara sa vanhu bambiri even ngita ri same ntaka bambiri mkholo wena mixiro mina ne 0608875942 lan khoma gona ejisara fm nge ngisela ku ana nirikwana ka shonzo 106.0 mega fm aka audio streaming www.gisarafm.co.za rajo mash emini ka tsama ka radio wena anele ka siko lera na monhla eka gibela lo wa hosi lo siko ro tshebeka dinyonga lo nga ra mang shebisa vanga ka lovilela gisara fm ya wena ai hundila
4: Jinke Private Clinic lay it clinic le pfuna ka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka ti ARV mavabyi ya tingana marambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asthma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568 066 257 5568 G Camp Private Clinic. Unga hunzi wino gona kwa GSR Talk irabu muna rati 18 June 2026 na irabu nkano rati 19 June 2026.

0: Mogokom se go baeng se re lla ka thomo e manla bone alright emzamane Kenneth Makaringe Baloyi nemkhesi lla ka thomo ne loko me yingise rile ni ka mexiwa siku ra rabuta ku swi ri swa mingiseri wa mina a wu ni swi ba kahle ke ni nga za ni n'wi lalisimo ni hlaya marungulo lama nga kona lani enga va sindhaku lava va ku ni ku yingiseleni ri eka bungeni eka xitachi i nhlambi ya ka bungeni i chaka the junior chaka the junior a ni mkhesi loko mi yingise rile ka mexiwa siku ra rabuta ne a va rhumelana nkandziyiso wa rito muni twa ku ri a va kandziyisa va ku yini na
1: Mr. Raja minjana wa shumi na minjani mupfukile Mr. Raja wa mina mina ni mi yingiserile ni ri laka bungeni ka xitachi i nhlambi ya ka bungeni ka xitachi i chaka the junior tanke nkomu Mr. Raja
0: ni mkhesi li chaka the junior mkhesi sinene laka bungeni lawana alright mixer wa mina loko swi ri so ringulani leri ni nga ri okay tshamisekile ke moni voni alright Alright, okay. Kuna laba kurishile DJ Rajani mingisele kwa answani rikwale kashiko kwa aniste jami papa luna nalo nene emageji vungani lagos mbeza wa shgubu janko nimkesile ntila lene lako siriso nifumelele mingisoro minu ni andale shunga tachine shwa na mwena tamanu kwa na stage ngu ni munga bitaniu nambona samsan shwa yesho vangena vamilula ai diba mkomeleini tasubano kwa rikwala ndika stage ke ai boni nukula laba komeleini mingisoro minu abamparisala evitira nokonoko isonga top 20 sweswi mingiso ra mina le ka xiyimo lexiya a xa vukhume mune number 14 andlela wa vakorhwa va ngi xiseveseve ni nga veleli rajo moxo na wena le ka nokonoko i xiseveseve xa mina na wena xexo a navuya mi ta tlhe mbambarisa na n'wina ne tiphini nokonoko

0: loyi a nge a va ti ku nandziha vanhu lava ni nga va hlaya laha hi mapulandza leswi ma ta xisasisa maxalo u suka laha tshama we a ra tikalanga
1: nimkhesi laha tshama laha dyankofa miseswesweswo khesi endlela leke 0608875942 wo ni teka wun'we ni mo ni teka wun'we ya mo ni ningetela wun'we laha swi ta va swi ri right 0608875942 wun'we ntsene njhe a nghena riqingho ni n'wi nghenisa hi mukhuva lowa ni mi nghenisa mina lowa
2: Mr. Kerry
1: ayeka
2: mi pfukile
1: hayi ni right ngopfu mbarisambarisani ka mina vona macheleni mo mambarisa yoo
2: ni khome mali yo tala ngona ni nga kona
1: hayi nga ku na yi vona
2: hayi tele ngondle ni khome ya swibelani
1: iya
2: na tinjhoko ta masi wa xinuna
1: va ngheniseli stagini ke
2: nghenisa xiluva ya ntombi ya mina la ya vinele ku ni nga yi nghenisi ni nga yimbarisi
1: hey
2: na yenaleswi la yi kumanyana macheleni ivi na ni ya nghenisa sweswa ni timanyana le ka swikinyana mina a va tshame laya na va nyika 15,000
1: hey
2: maswona ku mali yi kona
1: hayi yi kona
2: ensimila yi humelela ka makoxa le
1: la jewani ni mi valula na hi tihlampfi nimkhesile avafambisasasa mikiso ra mina wo ni khoma va ti-voice note vambirhi vanharhu ne ni ku ngeta risimu ra vona lava nga tshama stagini nambola samsan sweswo ne a hi joneni na lavowa
3: Raja mnandisi wa shevo shem loko engari kona shewa shinandi kare ya kuyingisela mwanangu hile kuyingiseleni swinene kha kuyingisela hina wena until si chayisa 12 o'clock mani mahuri mina la ka mapuvi a hasi ka sport center ahyeni rajo
1: ni mkhesini mani mahuri ani va khese swinene ke honto lava nkandziyiso mi ni nga ta risimu ra kona hi ndlela leyi hi twi lava
4: ku tlangisa xisuti i xa wena tlangisa tinyonga i ta wena muhaxi wa mina DJ Raja hayi mi ni ku ngisa ku antswa ni ri kwala BHB kwala mukezi la khe nhlungwani mina jaro duma hi xikanyakanya a hi mativa no koromela kunene ku xitsirire
1: iyo alright mixo ra mina loko swi ri so a swi pfumeleli mina na wena swi endleka nkarhi rima 12 timila yisawara liya a yi nga se ya bawara liya ni ya 10 loko a wu ri 10 mixo ra mina a gimeta ku vambarisa vini ya mahlweni ku phamela vunanga mina ne kutani loko ri ka xitsonga top 20 leyi nga kona mina na wena eka siku ra ramudla sweswi ya ka xiyimo lexiya xa vukhumenharhu number 13 hi laha ya kona mina na wena ka number 13 hi ya hi ndlela leyiwani va tshamini stagini mi rete musi ne mi rete kwalano ne ayeneni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambariseni bambarise

0: ene swivutiso swa swa mixo ro mina nkarhi ro vekela ka 10 wa timinete ta awara leya 10 yi nga se ba mixo ro cinisa ra fm loko swi ri sohaya mahlweni mina na wena ne a wu karhi va cinisa kahle fanele ka siku ra namuntlha ka wu swi endla swi endleka rajo moxe hi mina ne 0600875942 nghena va mbarisa wena ne nsente ka vaingiseri vo hetelela va mbarisa sweswi va kha hi gimeta xiyenge lexo mbarisa lexi hayi vo hetelela ni va tekaka u ta teka vangani a voni vona u ta teka vangani ke ni mi nge se moyeni n'wini okay ni mi nge se
1: minjhani
0: hi hlayisekile minjhani magoda
1: ekukumai va teka vambirhi
0: va tekeni va veka la station
1: ntovukasi le ka huma 14b loko mhanjejana ka muchipisi la a hi cineni kunini
0: a hi cineni va tshamini laya kheha
1: na hi dya ma half card
0: minga hi tsoni
1: a hi malama ta mi ta teku
0: a yi ta matela magoda la ka mukhomi la
1: okay swona va ku
0: hlayisekana
1: xap
0: a hi tyankuwa 0600875942 WhatsApp stitch a hi fonele ne WhatsApp stitch a hi fonele nambara leyo hi WhatsApp kahle kahle nambara leyi hi tirhisa ku fona riqingho ntsena loko swi tala ka WhatsApp hala swi kavanyeta swo talo hi WhatsApp a hi foni.

0: liqiniso.
1: Mhm.
0: Vambarisiwa hi mali zuma dyo ka ningisa block 3.
1: Hi mi va lunghiserini swo va lulalula vhele.
0: Hi na mimetse na xitulu hinkwaswo swi helelini na duvheti.
1: Ah, ka vona swi vona duvheti.
0: Swa loko a ndhaveni sweswo.
1: Yo.
0: Eyi.
1: Ah, ni mi khensile ka mani.
0: Thank you.
1: Hey, man, minister, Jin, thank you, Shunan, and swa swa
2: Rishile raja maili raja mina ni la kumbarisa ni a xiseveseve namuntlha ka masexi nyata kwala ka ngove ha tiya ku vuyeni n'wana tati n'wana iya a n'wa hi tsheva laha ni nga kona ni khome 50,000 tanani mana tintombi tanani mi ni heleketa ka kokwana wa ku hlula Tanana ngura mini yeleketo tanan vanvai no this batsan mona man phosa tanan tanan

0: Jamela Judan ko.
1: Anim ke sila Jamela Jula. Anim ke sa sila namin ane. Ay, bambara sa ina, Junin Law.
2: No, jawa mo, asin ko pala ko bambara sa ina. Nimbar sa maram ni na Grace Chumaila Chabala lako wala kam namula buli. Ning gensa na kala tuwami nong kacha ko balo kala kang kumwa gocha. Abang gensa ay manama komandela nero. Abang gen istijin. Walu wanita walu lai 10,000, 10,000.
1: Kahle kahle then kesi lendela leke umoyi bangena vitwa kuri kuendleka yini umoyi vitwa la 0608875942 and ngatika ngutimbira ne and vangerisa moyini vambarisa vani humini mina leka leyo mbarisa vani kan gimeta kwala songo top 20 vitira nongonoko ne lasha sanyaka shimisha bukume ngwe number 11 bontwa love
3: aye khalanga nikombela ku mbarisa vanhu lava landzelaku nita mbarisa kokwani mangi kwale ka mukomi Nimbari saboti lava hi lava va nga mama va nsiyela lava hi boti masenyani rona timarulekela mawa ni ri a va mbali vanhu lava va cina va chongola a va mbarisa hi manfulora makhuvela mawa bloko 9 a tibiti ya mahlweni mestera ja tebu
1: janko

Raja wa mihachi wa MC iri wa xexa loko a byela hina le xitichi xa GCR na hi ya nghena na vanhu lava landzelaka Raja wa mihachi mani wa James n'wana phahlela James Baleyi le ka papazela vukatini le ka ngwenya mi ri kulani ka mandayina ka hi le ku te ta mbarisa kwalano ka Boti Leslie n'wana mukhalabya hi le ku teni hi ta mbarisa kwala gumbani mi nga vileli vanhu va gumbane tati wa tona ve le ku teni mani mari ya n'wa James Mbriyantsa hlangana ndhawini xipilani kumekaku no mhani nghenisa timburi ta ntshava Raja wa mihaxi lowa mburi ya ntshavo.

Ora itse re jwana ma go mo na mo jetwa. Ai man. All right, again, go sir so. Ai jetla zona ne. E ka rona ka tsantsa mina sa rally ya aya khume mwe ga se ba mixoro mina ne. Ai la go se le ka se go re botla mdibela se go re tsabaka dinyoka le go nyoka wena ga ba ba make sure se ba ka ba ngwana wena mixoro mina. La go sir so. Ai jetli sone engilanda wa rally etelela. Awa rally ya ni ya khume mwe e tabaka ya gemete le ka shenga le shasha khume mwe number 11. Ngila ingena kona mina na wena mixo jisira fela ku sirso ne pumelele ni ngena mina ka number 11 ku se kwalano ya ka uri ya jele nangona kone e tabaka.

Risimi na noneke tlanga vunanga lebyi nga sala ti simta khumele ti nga sala eva kha rigimeta tona la ka xiyengele xo a le ndlela leke loko swi swoni pfumelele ni ngena endlela le Metsamini station ngomnga ngene siwa na mbona ne ena mbona ne Samsung sweswo ba milula laba mingi bengi ba ku milula ba mkhomela swa mkhomela ngena ni phela.

0: Racha! Alain! Oh, pour le bébé, Racha!
1: Thank you. E kwa hambana bana ka yona vanwana va rhumela nkandziso lava.
2: Hey, Raja, yimingisela ku antswa hi ri la ka mapuve la. I mana ntalo xikhotani kwala ka mapuve kwala. Danko
1: hi twina lavoa. Ni mi ngese mina lowa.
3: Ah, DJ Raja.
1: Yo.
3: Hambi ku ri tolo DJ Raja, langutisa no skiasi na n'wina kwala. Mi ta teka xipano rena jeka mi nga rivali mpopona xipehuri xibazani xi ta va xi kambe henhla ka misava hi mathayere.
1: Kahlekahle.
3: Hambi swi ri tani driver na ti-brick rosewani laha na ti-point na mabawuti. Chizi na cabaret na bonete na bifulusiya laha swi tatara na mati na oyila na betiri na njheni hi leswi lawani. Dizera na petrolo mi ta chela na ka cult tax na shela house mara mina ni ta mbutisa ku afura na gara na tlasi hi swo ro fambisa ku movha na mi ta ba mavhilo henhla ka xikontiri mi nga khuli berela lani mi bana tihazati danko hi vanhu va joni va ri hala transvar
1: ni mi khesile vanhu va joni eya
3: danko
1: endlayisekani swinene a va fambisa sweswo vanhu va joni mi yingisela Jisera FM hi ndlela leyi keka siko swi ri swo mina ni ku phamela vunanga eka mixono sukura na vuntlha mikiso wa Jisera FM nkarhi vekaka khomeni ni ngutimina hi sawara liya a yi nga se bawara liya ni ya allright ni tekela vanhu va nghesa riqinghweni ne hi twa ku ri va hi khoma va ri kwini ni mi ngese moyeni mi le moyeni lowa mina moyeni mingiseri allright okay mi le moyeni lowa. Okay, let's get swihlula ku vanhu va kuma mingiseri wa mina laya hi ndlela leyi mingiseri wa Jisera FM a hi swi endlisiwa hi ta va hi bula riqingho mina na wena twana laha ele risivi ri la ka xibele xa vunhongu risivi ra kona razike u kona ka risivi leriwana young peace u kona ntsako wa xirimani u kona ka risivi leriwa va ka true love metro peace na yena u kona ka risivi leriwana

0: va kuminge sorry i mani wa loyi khulubinga swi ko rata kahle vele ka wena ka siku ra namuta mingiso rajisera fm kai phina kahle mina nwana ka noko noko hlawuleka xisonga top 20 ene nga kona nkarhi vekala ka makumembirhinkaeti mina hisawa ra liya ya khume n'we bisisesa ka wena mingiso rajisera fm ka siva kona na va nga rhumela mikandisi ya marito ka ya mikarhi hi vatwa na vona hi nga va sindhaku ne hi nga va sindhaku a hi vatwi hi ndlela leyiwa
1: ye aye DJ mingi sala ku antswa hi ri kwala ka gym nga la lume ti kha ti hi bela strong yo tshama kwala hansi ka nsinya wa mingu i marivombo ngo ma vona la nga Lasburg a tikweni ro hindzela ka tomi danke DJ
0: danke swinene ni khese ndlela leyo ne alright ni khesile ndlela leyo ne mingi sala jisera fm hi twina lava nga tlhela va kandzisa na vona eka mixo wa siku ra namuntlha hi ndlela leya
2: DJ Raja ni rhandza kumbexa Mani Flora Makhuvele laya Amawa Block 9 laya na Mani Maria Blankulu la Block 2 laya ka Mininginisi hinkwavo a va mbexiwa hi kala xaka W ka Mangani ni ri kaya tiko ra le ka Gun'we ni can see DJ Raja usiya mina ne boboy
0: oi ni mikhese swinene mikhese hi ndlela leke mikhese wa jisera fm loko swi ri so mina no letiphili kahle vunaka ni le ka siku ra namuntlha ne okay right ge on swi pfumelana swi va hi mukholo wena mingiso wa jisera fm a ni ku phamela vunanga mina ni le ka siku ra namuntlha 0608875942 u ta va kha rhumela kahle mikwembu kumbe all right siku ra kahle ra jimela siku ra kona ku xikombu xa mina hayi swilo swa kona a ri swi lerilaka xibele xa vutsevu number 6

0: Acha isa n'wanangu fambani ya wisa ka botiraje ka ta vonana na madambu n'wanangu hlayisekani ka mi xota na vanhu hinkwavo a varhandu e mani mara xivambu kwala ka mkuzane amen
1: ayi mahaxe hi kombela ku va ngheno nghena vanhu vambirhi a hi fambeni a hi yeni ni teka mhani mahuri kwalahansi ka xipokiseta a hi fambeni n'wana mhani ni ta ni ta va teka ni teka mhani anakanya a hi fambeni mhani anakanyo hi famba ni ta mi ta teka mhani va ka makoxa nkata mun'wanati a hi fambi ka nkata mun'wanati mi rhambiwa hi mhani mahuri kwala ka mapuku kokwani wa dioro na ku hlula dango
2: ahe DJ Raja na n'wina mi ni cinisa ni ri kwala muketsi kwala kheni hlungwani mina jaro duma xikanyakanya ha riyeriyeriyeriyeriya ni ku hinkwenu vayingiseli va GCR viyani hi cina
3: ahe Master Raju hina hi mi yingisela ku antswa hi lamihiri la midrende la hi ntirho a kaya ku ri la ka xipukwana mugangeni wa Ndzindlana selfi na n'wamihlaweni la danko
4: dyanke swinene van'wani va tsale kunene va ku Master Rajan kombela kumbarisa vanhu lava landzelaka sesita vidiya kumbe ka mpapila va ku 100,000 k va ku tshikani filoma ka nkuri ya zamani 100,000 k ku sesireni maluleke a swasonke na vona va ku 100,000 k a valula hi leni en'wana wameni mavasa kwala PLK iya 300,000 gone hayi matoti makata kona na kasi van'wani va tsale kunene va ku hina n'wina a ni ri kwala ka mahlati i Junior Baloyi nkomo muhaxi ni mukhensile ne a mikiso ra mina ni lava ku va ni huma mina ndhawu leyine ni lava ku va ni huma mina ndhawu leyi mikiso ra mina ni lava ku va ni huma ni lava ku va ni huma ambo ni vona ku ri ni humisa kwini laha vakona va kha va ni khoma na ka Facebook ya mina ne va ku a ku ri na mhaka Venus machapo lehlongwani ni khese mikiselo bya n'wina ntshuxi a blessing zuni magoda a ni mbonile mama naveto eka mama navelo a gift mashamba ka nkuzana ni mikhese swinene sesi wa mina ne la ka nkuzana la Rodney Mnyuku ka Ndindyani va ku swin'wana ri kwala ka Ndindyani ni khese swinene vona e Mr Rodney eka sikhexa xisefana va ri na mina ka magoro ni mbonile lala baby a ri ra ka nkuzana ni khese swinene ne ekuboning sirire mixungwa witness a ri la ka nkuzana ku hi kwala ka xinganyisi hi lo tshama kwala mi kwala ka varhanja vhele a ri khesa vuyingiselo bya n'wina kasi leyo defi va ku swin'wana ri kwala ka nkuzana na vona homeboy ni mi khese swinene ne leon ni mi khese swinene leon la ka nkuzana la emkhaya va lava faith hope mavasa ene a va ri karhi va famba na yini ka swinesi nkuna vana vona kha va famba na va ri laka dzingedzinge brenda muremi a va ri na yini karhi va lava ku inkomo ni mukhesile mhana ntalo mathevula a va kombisa ku famba na yini va ri laka thomo ni mukhesile linki nkoveni mboni la vuhehli laha ni mukhesile linki nkoveni endlela leyo mikiso ra xisarafam loko swi ri so a ni langutala va ri laka Facebook ya mina kasi na laka Facebook ya xitichi va kona van'wani muni va hlometela vambirhi vanharhu ni va kha ni huma eka mixo wa siku ra namuntlha mina na n'wina a se nihlekani xemo se nihlekani mina na yi huma xemo na yi huma sesi wa ntimanyana ni mbonile vachada vambirhi a ni mboni judgment mavanyisi chavala ni mbonile bianca zwanga bianca a ni mboni visadi n'wayila ni mbonile farelo ruvengo takalani ninguni briton anyiko sixonge tshikani filoma colen day flora mabunda tovoni jeffrey ramuada dlori maluleke taveli ya kumbe ni mbonile moses sostina timan mate matimba ndlovu khensani xivambu na nhlamulo khubaye rini judy magoda hosani choice mpo gracious mpepo mincha mpepo gracious lanka right la river plus la ri vana na makaringeni va vonile kasi amukelani xi okashnanga ni mbonile mchangana fisa ni mbonile faith hope mavasa ni mbonile prophet makamo enhleko mhlongo masindi madzivandila malume devi hani riana kasi va ni vona kasi na mani munhu u fana na all right legao mujedzi ni mbonile na n'wina sedzani mato ni mbonile dj saito ni mbonile laka magoro ni mukhese swinene vayingiseri va mina kwala mi ri kona ne loko ri mina na yi huma ndhawu leyi mina na n'wana hlanganeni kahle nkarhi lo taka mingiso ra mina loko swi ri so ni pfumeleli ni huma eka nhlekani wa siku ra mhlawuri ya 12 henhla ka nhloko ibili ku nko loko swi ri so nakona ku va ri gay special lowu landzelaka mingiso ra mina Ewa no lantenda kan karule ka kona mina na wena go swiri sono ne. Me ni pumile ni huma ntjao le mina na wena hlangana na kambe. Ani swi tivi ku ya hlangana kwi njhani. Hey ya swi tivi mara hi tshembi ku hayi loko swi kha swi swirha ndzini. Ka sub 20 ta va hi ri swin'we ne. Oh na kona ka special verman la ka reggae special la. Nga ku ta va hi ri swin'we ne. Okay, tsam sa sweswo wena. O tswale swo ta va ku pfanga yisa yini la ka reggae special la. Emeni nga ta va ni ri kona ka radio wena. Ming sir. A hi fanele nakona ku va xitsonga top 20 loko swi ri swona hi huma mina a hi hlangani ka reggae special na mina Radio Mash. All right. O gimeta nakona ku va xitsonga top 20 ne ya mara sabra katlela xo nge rangani sabra kona ako xitori sabri katlela sabra remix romain loko swi ri swona mina ni hi humile ndhawu leyi a hi hlangani ka reggae special ne hi langutava ni ri kona mina.

Enokonoko wa kahle lo taka wena kahle ka no sukura na munhla. Enokonoko e reggae special mina ni Rajo Mwashi. Antsame kahle ene le kahle ka no sukura na munhla mix ro wa Jisar FM. Antsame ka tango tango lo munhla. Tam Rex the DJ helanga tsama tango nta bona ne. Helanga tango nta bona kahle ka no sukura na munhla. Tikade ta kahle o tsame kahle ndyango wena. O tsame kahle na bangana ba wena. Became omsa nyana hlamfi nyana ni bona bangwan lava busy no hey yile u foila foila wen hlamfi hey minga itsoni ka ani bona kahle ntata ku hamba nambana ne le kanhle kana sukura na munhla mix ro wa Jisar FM ni kona mina eka kanhle kana one tsame kahle ntangweni tam Rex DJ eka nangona ku reggae special ntaba ka ngata vunanga bya kahle vunanga lebyi e u ngata vaka ro tiphina hetswana ne le kanhle kana sukura na munhla vunanga bya reggae lebyi ni ku phamela ku byona eka nangona ku hlawuleka nangona ku matimba nene nangona ku lom Rex DJ ku ngata ku wana vhiki rinwana rinwana mgavela unwana unwana awe vhiki ni nje o tiphina nyana nje eh aw sigma dot man ke saving sort of zwa na mix ro me etaba kare bolane leka 0608875942 ne nga chabe mix ro me taba kare bala bala ka number ya le mina na wena enkar lo nge ite ku mbiru ta com tsela sa kuron khoma uri kwini eba kare fa bakahle ka nangona ku wasukura na munhla Rajo Mwashi mina nga tsama ka radio ya wena ne leka nhleka ndo one tenda tsama kahle ka nangona ku hlawuleka nangona ku matimba swinene nangona ku reggae special ay matimba nangona ku reggae man wendla ku mona ba kahle man eh swi tona la moyini ku iba kahle man reggae special vetra nangona ku ne

tinjamba leti takonile ka nhlekani wa siku ra namuntlha i mi fire fire mi ri gwinta va ni khanela ku swi tiva la ka 060-887-5942 mingiso ra mina va ra tinqingho ta mina ti karhi ti tshukatshuka hi ta va kha hi bula vayingiseri mi nga chavi ne hi ta bula ka 060-887-5942 ta va karhi hi vulavula mina na n'wina eka nhlekani wa siku ra namuntlha ko rhumela na mikandzisi ya marito va kha ri hi rhumela ni le ka nhlekani wa siku ra namuntlha karhi ni yi tlanga kwala moyeni kwana 060-887-5942 i number riqingho yeleyo.

0: Mixer wa mina ku ti mi fayitela mi ri kwini kwalami ka kona, ni ta va ni kha ni la ku swi tiva ku ti mi fayafaya mi ri kwini, mi tshame na va mani kwalami ka kona, ri famba njhani na ri siku ra n'wina, mugqivela wun'wini u famba njhani na le ka nhlekano wa siku ra namuntlha. Mixer wa Jisa FM emugqivela namuntlha ni hi swi endla ku rhandza hi ndlela yo yeleyo.
1: Hey Babylon, you're not like ganja man, but I will bring
0: the scope and carry me na la shinwe ka kawara yangwe a ntsa ka nhloko e bili ku ngo ne le ka ntse ka no sekura na montsha e business so awara le yangwe it's just 1 o'clock. Eleka kona mina na wena ne ni ka ri ku bona ka senta ta ku hamba na mbara ne ku pfanganya sa vunanga bya kahle bya ri gay ta bakwa ni khumba mixer mina ka 0608875942 ne on tlak tsena ri simu ti phenanya na rona mixer mina loko yiku ntlhanu timinetse la ya. Ta va ni karhi ni ku tekela ka 0608875942 ndzi leswaku ri wena ti ku fayitela u ri kwini ka nhlekano wa siku ra namuntlha ripere hlekani leswo vaka minongono kweni ya vanhu se ku ri ripelela hini vanhu ku nhlekano wo ta ni tshame kahle ni ta ku ni ta mirexta DJ ne mina ni rajo maxi ne mina ni kana wena ka nhlekano wa siku ra namuntlha a hi tiphini mingiseromina.

hinkwaswo leswi swi endlaka ni tsundzuki hinkwako lava fambaka ya kona va ri karhi ni tsundzuka na mina hinkwaswo ka swona leswi swi endlaka ni tsundzuki na mina famba kahle ka nhlekano sukura namuntlha mingiso ra mina na karhi na mbona mi kha mi rhumela mikandziyisa marito na riqingho ra wena nga kha u ri ribala ka 060-887-5942 kha mi byela leswaku ri wena u famba na mina u ri kwini I ku fayitela u ri kwini ka nhlekano wa siku ra namuntlha mingiso ra mina 26 minutes before the hour 2 o'clock hi laha hi nga langutaka kona mina na wena ne

0: morning, Sir Romina. Ahoy, ahoy, ahoy. Ah, do fight the Lord Queen, being Sir Waji, Sir FM, Gunene. Teta kahle kanhleka no sukra na muntsha mi ngisoro mina kha ri famba ku nwe mina na wena ne nkarhi ro khandveka laka coming ka 8 minutes before the hour short clock 19 minutes before the hour short clock elaika kona mina na wena eka nhlekani lowani teka tibisa sasad mi ngisoro register FM khome ka 060-887-5942 va korrenze le sagro wena ka seka tsofamba na minoro kwete ku fighta lor kwini ka seka no sukra na montha ahoyi ai man mativa marai simle don man hai na medine enda swana bank serva je sera fame tene enda swana na mina ma tene enda swana jam ege papa gasa nele kan seka no sukra na montha mix romina 060-887-5942 lan koma kona kan seka no hlawoleka lo wa hoslo mix romina eka refa ba kunwe kan ngono ko wa sukra na montha kona la vanga kan lisa ai ba twi ndlela lewa okay
1: ahoy ah ta ba ti bele ri la ka xiku kwana mgangeni wa ndzindlane la mansa alfana wa mhla we njire hoy hoy
0: e gadle gadle ni kese snene man wa mina ni kese ile lo kare fam sa sesa kana kana ko sekra na munhla kare ya mahlweni le ka nhlekani lo wa nhlekani lo swimming so ro mina kare ti phina snene kana ngono ko matimba and ngono ko ho hlawele ka snene ka sekra na munhla indlela yo ya la 060-887-5942 langa ta romela kona nkandiso wena wa rito na go ba khone ba riqinga ndlela le mix ro wa jisa ra fami ba kare bula ka hlo ndzele sa kurwena e ka nhlekano so kurra botla ti ku panganyela kahle o ri kweni la nga kona o na ba man swi endisa kweni nhlekano wona u famba njani na le kahle ka no sukra na mutla ka Facebook na kona ni kona ka Facebook ya station ya jisa ra fami u nga ya love course ya marungula ma wena ndlela ya lenta ba ni kare matlanga na le ka nhlekano wa sukra na mutla ndlela ya lenka ron beka la ka 17 minutes before the hour 2 o'clock le ka wa ra 2 o'clock ta kuri awri etelele nengonoko wa reggae special e ka nhlekano wa sukra na mutla ndlela ya leming so romina ya mahlweni ka tiphina swinene ti simile ti taka ka wena ti ri ta reggae ta ka vhele ti hlawulekile swinene ti tshwupshile ti horisa kahle na moya wa wena u va kahle na wena moya loko twa ti simile twani ming so romina hlayiseka swinene tona ne